0: at Star FM.
1: Tanggap ko na ang major prize na 3,000 pesos. Saka tapos na week number 2 sa Swerte sa Palengke 2026 Studio Draw. Ako po si Ricardo Ibanez mula sa Kill City. Nagpapasalamat ako sa instant cash prize na 3,000 pesos. Sa sobrang malaking tulong ito sa aming pang-araw-araw. Salamat sa 102.7 Star FM Manila and Music Station ng Bombo Radio Philippines. Dahil na sa ginamit kong proof of purchase na Ajinomoto Sarsaya, ako ang winner ng major prize na 3,000 pesos sa week number 2. Kaya naman sa mga kabombo at Star Nation, sali na rin kayo lahat para manalo ng malaking premyo. Star FM, it's all for you. Like nyo, share mo.
2: Makisama sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo sa Healing Streams Live Healing Services with Pastor Chris. Ang Christ Embassy Philippines Church ay iniimbitahan kayo ngayong Sabado, July 25, 2 p.m. sa Marikina Sports Center at Linggo, July 26, 2 p.m. sa Paco Arena. Kung ikaw ay nangangailangan ng kagalingan, pag-asa o isang himala, ito ng iyong pagkakataong maranasan ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Magrehistro sa herald.healingstreams.tv/CEP H-I-L.
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
0: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay!
5: Hi, Mare!
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
4: Kapit ka dyan!
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
6: Sarsaya! Kapitang sarap, kapitang saya.
3: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
7: Masigla kas ako, basta gardenia.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit, sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
7: Masigla kas ako, basta
8: may nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos. O 3,000

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Inamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamisaalat at linamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako, basta gardenia, masustanta.
7: Masigla ka sa ko.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
7: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
7: Masigla ka.

0: Suerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Kampante ako. Basta gardenia, masustanta.
3: Masigla kasi ko. Basta gardenia.
4: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
3: Masigla kasi ko. Basta
4: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
5: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
6: Cosay Mini Grocery, Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
7: Taro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
5: Kabayan's Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
6: Noli's Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
8: Nagpapasalamat po ako dahil ako ang nabunot na isa sa consolation prize winners sa katatapos na week 2 ng Swerte sa Palengke 2026 Studio Draw. Ako nga po pala si Lilian Dominguez mula sa Santos, Laguna at natanggap ko na ang 1,000 pesos. Thank you sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radyo Philippines. Nagpapasalamat din ako sa San Miguel Beer dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Sa mga kabombo at Castar Nation natin, sali na rin kayong lahat para manalo ng langlalakihang papremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
9: Makisama sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo sa Healing Streams Live Healing Services with Pastor Chris. Ang Christ Embassy Philippines Church ay iniimbitahan kayo ngayong Sabado, July 25, 2 p.m. sa Marikina Sports Center at Linggo, July 26, 2 p.m. sa Paco Arena. Kung ikaw ay nangangailangan ng kagalingan, pag-asa o isang himala, ito ng iyong pagkakataong maranasan ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Magrehistro sa herald.healingstreams.tv/CEP. H-I-L.
10: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
11: The Philippines number one Star FM.
12: Mga awiting mai in love kayo.
13: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
12: Mga awiting para sa inyo.
13: It's all for you on Star FM.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzana Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Star FM.
0: Celebrating 60 years of media excellence. 6 na pong taon sa paglilingkod. 6 na pong taon sa katotohanan. 6 na pong taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines.
1: Bombo Radyo Philippines.
0: Your trusted source of news and information.
3: Basta Radyo Bombo!
0: Star FM.
4: The best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Basta Star.
7: Mula sa unang pasahero sa umaga hanggang pag-uwi sa pamilya, ang buhay ng taxi driver ay puro kalsada. Mabuti na lang, present ang paborito kong radio station na handang samahan ako sa mahabang biyahe tuwing rush hour. Iyan ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo!
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM!
10: Star FM!
11: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
2: Star FM!
12: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
13: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
12: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
14: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
15: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
16: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
17: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
18: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
19: Travel na sa inyong suki tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml, o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
20: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
21: Makisama sa Healing Streams live streaming services with Pastor Chris this July 25 at Marikina Sports Center.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
2: 102.7.
0: The hits coming to you fast, non-stop. Here now is Star Hits Express.
22: Star Hits Express.

0: Toyo Oyster Sauce nagbigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Star Saya.
2: Star Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
4: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang preksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumik. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga

0: 30 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Sabado, ika 25 sa buwan ng Hulyo taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, ang Philippine National Police halos 100% ng handa para daw sa Ida Raos na 5th State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Maagang pumesto ang ilan sa kanila dyan sa mga pagdarausa ng kilos protesta bago pa man mismo ang araw ng zona.
3: A flood warning naman na nanatiling nakataas sa 13 rehiyon sa kabila ng tuluyang paglabas ng bagyong Quiapo sa Philippine Area of Responsibility.
2: Ilang senator judge nagpapabagal daw sa impeachment trial ayon kay Senator Panfilo Lacson.
3: Mamaya sa ating international news, ang United States nagsagawa ng panibagong missile strike sa Iran, samantala ang Venezuela formal na nag-abiso sa United Nations ng pag-alis sa International Criminal Court dahil sa umano'y geographical bias.
2: At sa ating balitang palakasan, championship odds ng Philadelphia 76ers umangat matapos ang trade kay LeBron James. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
0: Ang ikalima na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Abangan dito sa Bumbo Radyo Philippines. Ano kaya ang ilalatag na mga solusyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga problema at krisis na kinakaharap ng bansa? Ano ang kanyang panukalang batas na nais maisabatas ng Kongreso at mahalagang dapat agad aksyonan? Yan at iba pang mahahalagang kagalapan sa ikalima na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Alas 3 ng hapon, Lunes, Hulyo 27, ihahatid sa inyo ng 32 fully digitalized Bumbo Radyo at Star FM stations nationwide. Bumbo Radyo Philippines, your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: Pumuesto na agad mga kabombo at mga ka-Star Nation ang ilang tauhan ng pambansang pulisya dyan sa may Commonwealth Avenue sa Quezon City. Yan ay ilang araw bago pa man ang pagdaraos ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes, 27 ng Hulyo ng taong ito. Pinangunahan ni Police Major General Anthony Averin, Epe ng National Capital Region Police Office, ang naturang hakbang para magsagawa ng inspeksyon sa mga lugar sa kabuuan ng kanilang paghahanda. Ayon naman kay Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, ito'y para matiyak ang lahat ng mga pupuestuhan ng maraliista at yung daraanan ng mga motorista at ng commuters ay magiging maayos. Ilinaw naman ang pambansang pulisya na hindi nila layuning pigilan ang mga rally kundi maging maayos lamang ang mga aktibidad ng hindi nakakasagabal at naisasantabi ang kapakanan ng iba pang sektor na may hiwalay ding gagampanan para sa naturang araw.
3: Kaugnay pa niya nagbigay ng pahiwatig si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na maaaring maglatag siya ng panibagong hakbang laban sa korupsyon sa kanyang nalalapit na State of the Nation address sa Lunes. Ito ay matapos niyang sabihing abangan ang susunod na kabanata na tanungin kung muli niyang tatalakayin ang isyo na katiwalian. Sa kanyang State of the Nation address noong nakaraang taon, maraming kinundina ng Pangulo ang umano'y malawak ang korupsyon sa mga flood control projects at binigyan diin ang kanyang panawagang quote-unquote, mahiya naman kayo. Gayunman, binatikos ng ilang sektor ang administrasyon dahil wala pa umanong napanagot na malalapit na kaalyado kaugnay ng isyu. Samantala, nanawagan naman ang Federation of Philippine Industries sa Pangulo na ilahad sa kanyang State of the Nation address ang mga konkretong hakbang upang mapababa itong gastos sa pagninegosyo partikular ang mataas na presyo ng kuryente at logistics. Ayon sa Federation of Philippine Industries, mahalagang mapabilis sa mga reforma sa sektor ng enerhiya, kabilang ang pagpapalawak ng renewable energy, modernisasyon ng power grid at pagrepaso sa mga polisiya. Hiniling din ng grupo ang pagtugon sa port congestion at iba pang operational bottlenecks upang mapababa itong gastos at mapalakas ang kompetisyon ng mga produktong Pilipino.
2: Bagsak naman ang ibinigay na grado, 3 out of 10 para sa Ibon Foundation na executive director nitong si Sunny Africa, ang administrasyong Marcos Jr. kaugnay ng pagtupad doon sa mga naipangako raw ng mga nakalipas na State of the Nation address. Ayon kay Africa, ekonomiya ang pinakamalaking dahilan sa pagbagsak ng performance rating ng pangulo sa kanyang panunungkulan. Anya, dumami pa ang mga naghihirap at nagugutom sa ating bansa ngayon. Dagdag pa ng naturang grupo ay pasanin din ang inaasahan na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na araw at mahal na rin ang basic goods pati na ang mahinang halaga ng piso ay mainam din na ikonsidera. Maging ang mga negosyante ay tiyak anya natatamaan lalo na ang mga umaangkat lamang ng kanilang mga materyales papasok dito sa ating bansa lalo't mahal na ang mga proseso ng pag-aangkat.
3: Matabinigyan naman ang gradong 7.5 out of 10 ni Juan Sambayan Convener Attorney Howard Calieja ang desisyong Marcos kaugnay sa pagtupad sa

0: ipinangako ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address noong nakaraang taon. Ayon kay Kalieha, kabilang sa mga nais nilang mapakinggan sa SONA ni Pangulong Marcos sa Lunes ay ang pagtugon ng pamahalaan sa issue sa West Philippine Sea, pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian at lagay ng ekonomiya ng ating bansa. Kaugnay sa issue sa West Philippine Sea, sinabi ni Kalieha na sana ay maghahain ng ikalawang arbitral case ang Pilipinas para maging isa sa mga legasiya ng Administrasyong Marcos Jr. Ang 7.5 na grado umano ay para sa room for improvement na maaaring magawa sa nalalabing mga taon ng administrasyon.
1: Samantala, dalawang araw bago pa man ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., alos 100% na handa ang mga puwersa na magpapanatili ng seguridad sa ating bansa. Ayon nga sa hanay ng pambansang pulisya at militar, nasa final phase na ang security preparations at naayos na ang ilan sa mga ito, at bagamat payak ang mga detalye ay hindi na umano isa sa public pa ang kabuuan ng natura mga paghahanda upang hindi ito maging o maka-apekto doon sa kanilang mga preparasyon. At sinabi ni Philippine National Police spokesperson, Police Colonel Allen Reco, na may ilang mga adjustment pa kasi na posibleng mangyari at ito ay gagawin o aayusin tulad ng adjustment kung sakasakali na may mga pagbabago sa sitwasyon ay kanilang may papatupad ng mas epektibo. Bago nga yan, mga kabombo, ay dumaan sa pagsasanay ang mga tauhan ng pambansang pulisya na hahawak naman ng mga mahalagang posibleng gampanan sa naturang sitwasyon, lalo na kung magkakaroon ng iba pang mga development. Nagkaroon na nga ng walkthrough at pinatitiyak naman sa kanila na ipapatupad ang maximum tolerance sa lahat ng pagkakataon. Pangunahin na magbabantay sa Batasan Pambansa Complex, kung saan ay isasagawa ang ulat sa bayan ng Pangulo, ay yung itatayo ho doon ng Philippine National Police na Command Center malapit sa complex ng batasan. Magkakaroon din ng real-time monitoring na isasagawa naman sa National Headquarters ng Philippine National Police. Ipapatupad din ang full alert para sa National Capital Region Police Office. Simula yan sa 25 o mamayang gabi, mga kabombo at mga kastarnasyon. Samantala, kumuha na tayo ng report mula sa ating news team. Ang mga ahensya ho na nakatutok doon sa mga cybersecurity at mga kahalintulad na hakbang kontra sa fake news at cyber threats ay nakatakdang magkaroon ng ilang mga pagsasagawa ng verification, lalo na yung mga posibleng manggulo sa darating na State of the Nation address ni Pangulong Marcos. May balita dyan si Bombo Grant Hilario.
2: Bombo Dennis, naka-alerto na ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa pagbabantay nito para sa nalalapit na ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inatasan ni Undersecretary Renato Aboy Paraiso na paigtingin ang monitoring ng kanilang Cybercrime Response Center at Threat Monitoring Center upang mabantayan ang mga aktibidad sa online platforms. Ilang araw yan bago ang nakatakdang State of the Nation address ng Pangulo. Ayon sa Nator Official, nagsimula na ang kanilang magdamag ang pagbabantay o ang 24/7 threat monitoring, masiguro lamang na makikita ang anumang pagbabanta kontra sa Presidente. Tinututukan din anya nila rito ang mga gawain pagtatawag ng ilang mga individual para manggulo sa nalalapit na State of the Nation address o SONA sa Lunes, ika-27 ng Hulyo. Bukod pa rito, nakamonitor ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa pagkalat ng maling impormasyon na layon lituhin ang publiko. Ating pakinggan sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo si Undersecretary Renato Aboy Paraiso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center.
3: Actually, nagdumarana kami ng 24/7 threat monitoring with regards to the SONA. No? So, binapantayan natin anong mga panganib ang maaaring gihabit ng mga gustong manggulo dito sa ating SONA ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, every kind of internet threat, pagmamonitor din sa mga hakbang na nagtatawag ng panggugulo at pag-aalta sa panahon ng SONA. Binomonitor din natin ang iba't ibang uri ng misinformation, disinformation para naman maitama natin sa harap ng ating mga kababayan.
2: Sa kasalukuyan, anya'y wala pa sila nakikita na seryosong pagbabanta o threat na may layun pang gugulo sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. Gayunpaman, kanyang sinabi na sa oras na mayroon silang mamonitor, agad umano nila itong ipapasa at pagbibigay alam sa law enforcement agencies ng gobyerno. Muli ating pakinggan si Undersecretary Renato Aboy Paraiso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center.
4: Sir, nabanggit niyo po yung mga pag-monitor sa mga panggugulo sakali man sa darating na zona. Sa ngayon po, may na-monitor na po ba tayo na kaso na tangkang manggulop sa darating na Lunes po?
3: Hindi naman manggulop at nakikita natin may mga tangka at may mga pag-uusap na magrarally sa darating na Lunes. At nakikita naman natin yung mga grupong to is generally sila rin yun. At hindi naman natin nakikita ng panggugulo. At nonetheless, pinapasa rin natin ito sa ating mga law enforcement partners para mag-gather ng more intelligence gathering at saka ng validation at level at threat ng mga pag-rally na ito.
2: Binigyan din naman ni Undersecretary Renato Aboy Paraiso na ang State of the Nation address o zona ng Pangulo ay isa sa mahalagang pagsasanay bilang demokratikong bansa. Bagamat may kanya-kanyang opinyon at karapatan ng bawat Pilipino, iginit niyan dapat ito'y nakabase pa rin sa katotohanan at hindi maling impormasyon na nais lamang lilangin at magkaroon ng pagkakahati-hati. Inimok niya ang publiko na agad iulat sa kanilang hotline 1326 sakaling may makitang disinformation, fake news at iba pang posibleng makaapekto sa Lunes. Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Bombo International News.
0: Naglunsad ang Estados Unidos ng panibagong missile strike sa iba't ibang targets sa Iran habang muling nagbabala sa United States si President Donald Trump ng major military punishment laban sa Tehran at sa Houthi rebels sa Yemen. Gayunman, sinabi niyang nanatili pa rin bukas ang posibilidad ng isang diplomatikong kasunduan upang wakasan ang sigalot. Bagamat inihayag ni Trump na wala pa siyang final na desisyon para sa mas malawak na opensibang militar, sinabi niyang handa ang Estados Unidos na palakasin pa ang operasyon kung kinakailangan. Ayon sa Presidente, may dalawang posibleng landas ang Washington. Ito ay ipagpatuloy ang mas mabibigat na pag-atake o magkipagsundo sa Iran upang tuluyang ibsan ang tensyon. Bilang tugon, muling nagpaputok ang Iran ng mga missile patungo sa mga base militar ng Amerika sa ilang karatig bansa doon sa may gitnang silangan at nagbabala na maaari rin itong targetin ang mga gusaling ginagamit ng United States personnel. Samantala, nagsagawa rin ng panibagong airstrikes ang Saudi-led coalition laban sa mga target ng Houthi rebels sa Yemen matapos sa mga pag-atake sa mga oil tankers sa Red Sea. Patuloy namang lumalala ang epekto ng sigalot sa rehiyon. Ayon sa Iranian Health Ministry, dose-dose ng katao na ang nasawi at daan-daan ang nasugatan mula nang muling sumiklab itong labanan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos habang nagpapatuloy ang pangamba sa mas malawak na digmaan at sa epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya at supply ng nangis. Sa kalagdagan pang balita sa iba, yung dagat, formal nang ipinaalam ng Venezuela sa United Nations ang kanilang desisyon na tuluyang kumala sa International Criminal Court na umano'y may geographical bias laban sa mga bansa sa Global South, partikular sa Africa at Latin America. Ayon sa Foreign Minister na si Felix Placencia, ang hakbang ay irrevocable at bahagi ng pagtutol ng pamahalaan sa investigasyon ng International Criminal Court kaugnay ng mga krimen laban sa sangkatauhan na sinasabing ginawa ng mga opisyal at kasapi ng militar ng Venezuela noon pang taong 2017. Sinabi ni Acting President Delcy Gutierrez na ang International Court ay naging politikal na instrumento upang atakihin ang Estado at mamamayang Venezuelan, kaya't hindi na sila naniniwala sa naturang institusyon. Matatandaan, mga kabombo, noong Disyembre taong 2025, bumoto ang National Assembly ng Venezuela na bawiin ang batas na nag-ratifika sa Rome Statute na nagbigay daan sa formal na pag-alis sa International Criminal Court. Kasabay na desisyon, tinanggal din ng mga miyembrong estado ng International Criminal Court si Prosecutor Karim Khan matapos akusahan ng sexual misconduct bagay na itinanggi naman ito. Ang pag-alis ng Venezuela sa International Court ay naganap sa gitna ng transisyong political matapos maalis sa pangyarihan itong si Nicolas Maduro. At sa ilalim ng pamumuno ni Rodriguez na malapit yan na kaldado o kalyado ng Administrasyong Trump.
1: Sa mga dagdag na balita, mga kabombo at mga ka-Star Nation, nananatiling nasa ilalim ng flood and warning ang 13 rehiyon sa Pilipinas ngayong araw huyan, 25 ng Hulyo, sa kabila ng tuluyang paglabas na ng Philippine Area of Responsibility sa Bagyong Quiapo. Ayon sa State Weather Bureau, nananatili pa rin ang epekto ng extension ng naturang sama ng panahon dyan sa Northern Luzon. Habang ang Southwest Monsoon o habagat naman ang pangunahing nagdadala ng mga pag-ulan sa mas malaking bahagi ng ating bansa. Ang mga naturang pag-ulan ayon pa sa mga eksperto ay maaaring magdulot ng malawakang pagbaha sa mga sumusunod na rehiyon, Cordillera Administrative Region o CAR, at maging dyan sa Ilocos Region o Region 1, Region 2 o Cagayan Valley Region, Region 3 o Central Luzon Region, Region 4A o Calabar Zone, habang Region 4B o Mimaropa kabilang din sa naturang listahan. Apektado rin mga kabombo, Region 5 o Bicol Region, maging ang Region 6 o Western Visayas at Region 7 Central Visayas. At yung Region 9, Zamboanga Peninsula at Region 10, Northern Mindanao. Kasama na rin ang Soccsaygan Region na nasa Region 12 at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay kabilang din sa mga apektado. Sa kabilang banda ay posibleng ito na rin ang huling flood advisory na ilalabas para naman sa mga rehiyon 5, rehiyon sa 7 at Region 9 pati na doon sa ilang bahagi ng Mindanao para sa kasalukuyang epekto ng habagat. At tuloy na rin bumubuti ang lagay ng panahon sa mga naturang rehiyon sa mga nakalipas na oras.
0: Samantala, makakaranas pa rin ng mga serye ng pag-ulan ng maraming probinsya sa bansa sa kabila ng tuluyang paglayo ng Bagyong Quiapo sa Philippine Area of Responsibility. Magpapatuloy ang mga naturang pag-ulan hanggang bukas, araw na Linggo, Hulyo 26. Ngayong araw naman, inaasahang makakaranas na 50 to 100 mm na ulan ang mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao at Abra dahil yan sa extension ng Bagyong Quiapo. Makakaranas din ang kaparehong bulto ng pag-ulan ang mga probinsya ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro dahil naman yan sa epekto ng Southwest Monsoon. Bukas, araw ng Linggo, inaasahang makakaranas din ng 50 to 100 mm o moderate to heavy rains ang mga probinsya ng Pangasinan at Zambales. Paalala ng State Weather Bureau, maaaring mas malakas sa mga pag-ulang mararanasan sa ibang lugar tulad ng mga bulubunduking area, kaya't kailangan ng iba yung pag-iingat.
1: Oras natin mga kabombo at mga ka-Star Nation sa buong kapuluan, 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa mga karagdagan nating balita, sinabi ni Tingog Party List Representative Judah Sidre na ipinapakita ng pinakahuling pag-aaral na kahit marami pa rin na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte, nais ng karamihan na sagutin ang mga reklamo ng yung pinaka marami ho na kinakaharap na usapin ang Vice Presidente kesa doon sa mga nakalipas na government officials. At ito ay naharap sa impeachment trial. Ayon nga kaya Sidre lumabas sa isang pag-aaral na malaking bahagi o lagpas kalahati ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat na humarap at sumagot. Ito si Vice President Duterte sa Senate Impeachment Court. Anya ay pinapakita nito na maaaring magkasabay ang suporta sa isang opisyal at ang pagnanais na mapanagot ito sa mga seryosong akusasyon. Iginit pa ni Representative Asidre na ang impeachment trial ang tamang constitutional process upang maresolba ang mga aligasyon laban sa pangalawang pangulo at ang magiging pasya ay nakasalalay pa rin sa Senate Impeachment Court matapos na dinggin ang lahat ng mga ebidensya.
0: Pinag-aaralan naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang posibilidad na magtalaga ng bagong spokesperson na hindi kabilang sa legal team kasunod ng payo ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero. Ayon kay Defense Spokesperson at Counsel Attorney Michael Pope,

0: Ohio, layunin na mungkahi na maiwasan ang posibleng paglabag sa subjudice rule ng mga abogadong aktibong kalahoka sa paglilitis habang nagbibigay ng mga pahayag sa media. Sinabi ni Attorney Poa na kukonsulta muna siya kay Vice President Sara, ngunit kung kinakailangang mamili ay mas nais niyang manatili bilang legal counsel dahil mayroon siyang mga tungkulin sa depensa sa loob ng impeachment court. Dagdag pa ng abogado, wala pa silang napipiling kapalit bilang spokesperson, ngunit nais nilang magtalaga ng taong hindi kabilang sa legal team. Hanggat wala pang kapalit, sinabi ni Poa na siya muna ang magpapatuloy sa pakikipag-ugnayan sa mga mamamahayag upang maipaliwanag sa publiko ang mga teknikal na usapin sa impeachment trial.
1: Tuloy-tuloy tayo mga kabombo at mga ka-Star Nation sa ating balitaan dito sa Bombo Network News. At naghatid na huyan sa atin sa oras na 22 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mas pipiliin ni Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na manatili naman bilang pribadong prosecutor kaysa maging tagapagsalita ng House Prosecution Panel kung kakailanganin niya na pumili sa isang papel lamang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Itong ibinahagi niya matapos na irekomenda ni Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Francis J. Escudero at Senate President Gatchalian na magtalaga ng prosecution at defense spokesperson hindi kabilang doon sa kanilang mga legal team na siyang sumasalang sa trial. Yan ay upang maiwasan ang kalituhan ng publiko kaugnay doon sa mga usapin para sa naturang kaso. Ayon kay Tolosa, kaya pa naman nila nagampanan ang kalintulan ng mga tungkulin ng dalawa at ngunit pipiliin niya na mapanatili bilang prosecutor kung kakailanganing pumili. Sinabi ni Tolosa na ang pangunahing dahilan ng pagsama niya sa impeachment team ay upang magsilbing litigator at naniniwala siya na mas malaki ang maiaambag niya sa paglilitis dahil na rin sa kanyang matagal na karanasan bilang trial lawyer. Samantala, ipinagtanggol naman ni House Prosecution Advisor at spokesperson na former Representative Ace Barbers itong si Tolosa at sinabing naging epektibo ito bilang prosecutor at tagapagsalita habang maingat na iniiwasang magbanggit ng mga tungkol sa mga usapin na maaaring makaapekto sa merito ng kaso. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nagpahayag ng pangamba si Senator Panfiloping Lacson sa mabagal na takbo ng impeachment trial nito si Vice President Sara Duterte at sinabing may ilang senador na senator judge na nakakadagdag doon sa pagkaantala sa paglilitis dahil yan sa mga tanong na hindi naman may kaugnayan sa naturang kaso. Ayon kay Lacson, bagamat iginagalang ng presiding officer ang mga senador, mahalaga na matukoy kung alin sa mga ito at mga papayagan lamang para sa clarificatory questions na may kaugnayan sa issue. Anya, ang pagpasok ng mga usapin na wala namang kinalaman sa impeachment ay nagdudulot lamang ng hindi kinakailangan pagkaantala at hindi rin magandang dating sa publiko. Iminungkahi rin ng senador ang regular na caucus ng Senate President at Presiding Officer upang paalalahanan ng mga senador o senator judge kung ano-ano ang mga usapin lamang na dapat na talakayin sa panahon ng impeachment trial. Binigyang din pa ni Lacson na dapat na mapabilis ang takbo ng impeachment President Duterte sa isang mabilis na paglilitis. Nagbabala rin siya na kung magpapatuloy ang kasalukuyang takbo ng pagdinig, maaari pa ito nga umabot ng hanggang taong 2027. Sa dagdag na balita, pinag-aaralan pa ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung sasang-ayunan nito ang paano ka lang mauna sila na magpresenta ng mga testigo kaugnay doon sa Article number 4 ng impeachment complaint na tumatalakay sa umano'y grave threat laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Defense Spokesperson at Counsel Michael Poa, tinalakay na sa kampo ng kanilang panig na turang pano kala at binigyan sila ng hanggang

0: sa susunod na linggo. Yan ay upang maisumite ang kanilang posisyon hinggil dito. Aniya may mga benepisyo at posibleng epekto ang mungkahi kaya kailangan umano. Ito ay higit na pag-aralan at dumaan sa proper consultation kay Duterte. Sinabi pa mga kabombo na naghahanda ang depensa batay na rin sa original na schedule ng paglilitis. Sa mga dagdag na balita, Bombo Jai. Mga kabombo, mga Kastar Nation, dagdag natin mga balita muna. Oras natin sa buong kapuluan, 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
1: Bombo Sports News.
0: Biglang umangat mga kabombo ang championship odds ng Philadelphia 76ers. Yan ay matapos ang pagpasok ng NBA superstar na si LeBron James. Kung maalala mga kabombo, pumirma ng nasa $8 million na kontrata itong si LeBron James para sa 2 taon kasama ang naturang kuponan. Bago yan ay meron lamang hanggang positive 2000. 20-1 ang odds ng Sixers. Yan ay para manalo ng NBA title habang ang prediction naman doon sa prediction market ay nagbigay ng karagdagan na nasa 7% hanggang 9% na chance ang manalo ang naturang team. Ngunit matapos nga ang contract signing ay nasa positive 900, 9-1 ang posibilidad na manalo ang Philadelphia 76ers batay ho doon sa sinasabi o prediction sa susunod na season ng NBA. Ang naturang odds ay ikatlong pinakamagandang probability para sa nasabing liga. Kahanay nito ang defending champion na New York Knicks. Nalampasan din ng Sixers mga kabombo ang iba pang mga bigating team tulad ng Boston Celtics at Miami Heat at iba pang title odds para sa Eastern Conference. Kasama rin mga kabombo nitong si LeBron sa naturang kuponan ang dalawa na MVP o Most Valuable Player na sina Jaylen Brown at Joel Embiid. Iniwan naman ng NBA superstar ang Los Angeles Lakers ang dati niyang kuponan na natulungan niya na makakuha ng isang titulo sa nakalipas na season.
2: Sa ibang balita naman mga kabombo, Star Nation, umaasa ang House Prosecution Panel na matatapos na pagsapit ng Oktubre o Nobyembre itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos itong planuhing bawasan ang bilang ng mga testigo ang ihaharap sa pagdinig. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, gagamitin ang prosekusyon ang parehong estratehiyang ipinatupad sa pagtalakay nitong Article 4 o ang aligasyon ng grave threats kung saan pinaikli ang presentasyon ng ebidensya at nabawasan ang mga testigo. Sinabi ni Ridon na bagamat 30 trial days ang orihinal na inilaan para sa Article 1 na tumatalakay sa umuling-muling paggamit ng confidential funds dahil sa dami ng mga dokumento at financial records, rerepasuhin pa rin nila kung kailangan pang iharap ang lahat ng nakalistang mga testigo. Dahil dyan, kung sapat na ang mga naipresentang ebidensya upang mapatunayan ang mahahalagang issue, maaari pang mabawasan ang bilang ng mga testigo at mapabilis itong paglilitis na target nilang matapos naman bago itong buwan ng Oktubre o buwan ng Nobyembre.
0: Sa mga kaugnay na balita, inihayag naman ni Senator Panfiloping Lacso na nangangalpa ang kanyang grupo ng mas marami pang ebidensya o kaya ay magpapatibay na ebidensya kaugnay ng mga iniimbestigahan o manoy anomalya sa usapin ng infrastruktura at mga proyekto dyan sa Taguig City. Aniya habang dumarami ang kanilang natutuklasan, lalo pang lumalakas ang kanilang kaso na inihahanda. Nagsimula nga ang imbestigasyon itong si Lacson sa mga proyekto sa Taguig City sa tinuturing ho na baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, kasabay na rin ang mainit na bangayan ng dalawang mambabatas na nauna nang itinanggi ni Cayetano.

0: project lamang sa Taguig. Iginit pa niya na posibleng ghost project ang isa sa dalawang alokasyon, ngunit ito ay napondohan. Ayon pa kay Lacson, nadagdagan ng tatlo na tiga 100 million pesos na budget yung slow protection projects ang kanilang sinusuri sa ilalim na rin ng 2025 General Appropriations Act. Dahilan upang umabot sa 2.385 bilyon ang kabuuan ng halaga ng mga proyektong iniimbestigahan. Anya, nakatala ang kanilang grupo ng mga hindi bababa sa dalawang case study na mayroong kaugnayan doon sa mga hinihinalang ghost projects sa naturang syudad.
1: Samantala, dalawang araw bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay wala pang malinaw na impormasyon kung magkakaroon nga ng pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa mismong araw ng pag-uulat ng Pangulo sa Hulyo 27. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Allen Ray Co., wala pa silang pirmasyon o koordinasyon kung magkakaroon ng aktibidad ang Iglesia ni Cristo sa July 27 sa naturang araw. Hindi rin malinaw kung saan isasagawa ang pagtitipon kung mayroon man. Sa kabila nito, sinabi ni Colonel Co. na nakahanda ang pambansang pulisya ng Pilipinas na magdagdag ng puwersa at magsagawa ng kinakailangang security adjustments sakaling matuloy ang naturang pagtitipon. Sa kasalukuyan, tanging tatlong grupo pa lamang ang pinayagang magsagawa ng rally sa naturang araw at lahat ng mga ito ay pawang magsasagawa ng rally sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Simula mamayang hapon, ika 25 nitong Hulyo ay isa sa ilalim na sa full alert status ang buong National Capital Region Police Office.
0: Bago tayo umusad mga kabombo sa iba pang malalaking balita ngayong weekend, makikikumusta muna tayo doon sa aksyon na pamahalaan hinggil ho dyan sa tinamong kalamidad o epekto nitong bagyong Quiapo na umabot sa typhoon category bago tuluyang umalis ng Philippine Area of Responsibility. Pero may mga kaakibat din hong iba pang mga kalamidad ngayong araw at nitong nakalipas na mga araw. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines at makapanayam natin ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense. Magandang tanghali po sa inyo, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Makikikumusta ho kami, Ginoong Juni Castillo, kung gaano yung kalawak ng na-monitor natin na malubhang naapektuhan ang mga pagbaha at iba pang mga epekto nitong nagdaang bagyo, lalo na ho dyan sa Hilagang Luzon after ng inyo pong monitoring ngayong araw.
2: Yung sa direktong epekto ng bagyong Quiapo, Dennis, ito yung sa Region 2, no, sa Cagayan Valley. So far, no, walang mga untoward incident except for yung mga minor na mga pagbaha, no, at saka mga pag-ulan doon. Kagabi, kausap natin yung ating OCD Regional Director, si Albert, R.D. Albert Mogul. Sa kanya pong ulat, no, ay maayos na kukontakta natin lahat ng mga PDRRMOs doon. Wala rin mga ulat po, no, ng mga epektong masamang epekto, no. Pero po yung doon sa mga pinalakas na habagat, no, dahil nga po sa mga pag-ulan sa Visayas at sa Mindanao, yun po yung mga areas na naiulat sa atin that there are 30 areas na mga binaha. Kasama dito yung sa Western Visayas, ganun din sa Zamboanga Peninsula, Soxardin at Kasabarn. Umabot po ito, Dennis, ng 27,000 families ang naiulat sa atin na apektado. Ito ay umabot sa 127,000 na mga kababayan natin ang naapektuhan. Sa kasalukuyan, merong 55 na evacuation centers, no, kung saan merong halos 2,000 pamilya o halos 8,000 mga kababayan natin ang inaasikaso po, no, sa mga evacuation centers.
0: Okay. Ito ho, ano, nais din po namin malaman. Siyempre kung concerned tayo doon sa mga kababayan ho natin, of course, concerned din tayo doon sa mga tauhan ng pamahalaan na sila ho yung nag-aasikaso at tumutugon sa mga pangangailangan. So far, ano po naman ang update sa ating deployment ng mga tauhan ng pamahalaan?
2: Dennis, no, dahil sa direktiba ng Pangulo na maaga pakma at saka maayos na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan at saka sa mga isinagawang pre-disaster risk assessment, kaya may mga naka-standby tayo na

0: mga ahensya ng pamahalaan, no, bukod sa OCD, kasama din yung nabanggit mo, no, yung mga sa search, rescue, and retrieval teams natin, led by the Armed Forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, ganun din yung Bureau of Fire Protection, no, PNP. So ito pong mga ahensya natin. At syempre yung mga lokal na pamahalaan, no, yung mga DRRM workers and offices natin doon, ay naka-standby po, at saka may mga isinagawa nga po, no, ng mga rescue operations, mga paglikas, at saka pagtugon doon sa mga kabubay natin na hindi ng tulong.
1: Tayo dito sa inyong binabanggit, meron tayong pagtugon sa Northern Luzon at mga karating lugar para sa epekto ng bagyo. Pero meron din kakibat pala ng mga pagbaha hanggang doon sa southern portion ng Pilipinas. So paano ho natin pinagsasabay itong pagtugon sa dalawang malaking mga pangyayari po na ito, lalo't yung resources natin, of course, ay merong limitasyon lamang ho ito. Paano ho ngayon ang ating mga hakbang hinggil dito, Ginoong Castillo?
0: Ang tama, Dennis, no, yung ating mga DRRM councils, no, at saka sa mga response clusters nung iba't ibang lugar, no, rehiyon man ito or mga local na mga DRRM councils and response clusters. Kaya may mga kanya-kanya naman pong areas ay may mga naka-assign po, ano, siyempre bukod dun sa lokal na pamahalaan ay yung mga national government agencies natin na doon naman talaga mga deployed, no. Ito, so far wala pa tayong kuhang mga reports, no, na nanghihingi ng additional na mga tauhan bukod dun sa mga dati na pong naka-deploy dun sa iba't ibang lugar na ito.
1: Okay, ang akin pong katandem dito si Bombo Jai Rahanggayo. May ilang katanungan din na nais pong maiparating sa inyo. Bombo Jai?
2: Sir, paano naman yung mga monitoring sa mga areas na may history ng pagsabog ng bulkan? Wala naman hubang lahar flow na mga naitala?
0: So far, no, wala pa naman tayong untoward incident na natatanggap mula doon sa mga lugar na nabanggit, no. Bagat mata, yung mga kababayan kasi natin na nandun sa mga permanent danger zones ay nasa dati na pong nasa loob ng evacuation centers. Kaya wala pa naman po tayong natanggap na reports, no, na may mga kababayan tayo na kailangan pang ilikas dito sa mga lugar na ito, or meaning yun doon sa expanded na danger zone, no? So wala pa. So hopefully it stays that way.
2: Also, 2 days na lang ay State of the Nation address na ni Pangulong Marcos sa Lunes. Kumusta na po yung preparasyon ng Office of Civil Defense, lalo sa preparation ng contingency measures?
0: Sa amin naman po, no, sa OCD, we maintain the 24/7 na operation center namin, no, naka-blue alert in relation to itong mga masamang panahon nga po, no. And then kasama na rin dyan, syempre, ng mag-monitor din natin, no, isa dito nga po sa isasagawa na pagbibigay ng sona ng ating Pangulo. So nakatupok po yung ating mga iba't ibang ahensya, no, nakasama sa DRRMC. Ganun din po, syempre, especially kami sa Office of Civil Defense, where we maintain the operating centers at 24/7 po.
2: Okay, Bobo Dennis.
1: Okay, with that, maraming salamat, Ginoong Castillo, no? From time to time kami hoy muling tatawag sa inyo para sa mga karagdagang update. Harinawa ay hindi na ho lumawak pa yung epekto ng mga kalamidad na sunod-sunod ngayong mga panahon po na ito, lalo't kabi-kabila ho ito sa ating bansa. Thank you so much po sa mga update na yan, Ginoong Castillo. Mga kabombo, nakausap po natin tagapagsalita ng Office of Civil Defense para ho sa mga update nitong epekto ng masamang lagay ng panahon at ng habagat na rin na nararanasan dyan naman sa ibang parte ng ating bansa. Tuloy tayo sa mga balita, Bombo Jai.
2: Yes, Bombo Dennis, muling binigyan diin ang Philippine National Police na bawal ang pagsusunog ng FGs sa mga isasagawang kilos protesta sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Marcos sa araw ng Lunes, Hulyo 27. Iginiit ng pulisya na hindi nito papayagan ang pagsusunog sa mga ginagawang FGs caricature o mga human-like structures na dinadala sa mga kalsada. Karaniwan kasing ginagawa o bahagi ng aktibidad ng mga nagsasagawa ng kilos protesta sa araw ng SONA ang mga pagsusunog dito. Ayon sa Philippine National Police Public Information Office Chief na si Police Colonel Allen Rayco, ito ay illegal at may karampatang parusa sa ilalim ng batas. Umaasa naman ang opisyal na susunod ang mga reliista, ngunit hindi nila pipigilan o mapipigilan ang mga ito. Handa ang pulisya naman ang pulisya na gumawa ng akma-aksyon. Bagaman mananatili ang pagpapatupad ng maximum

0: tolerance, kailangan anyang maigpit ang pulisya sa ganitong mga aktibidad dahil may karampatang parusa laban sa mga lalabag.
1: Sa mga dagdag nating balita, ginagawa na ng Senado ang lahat ng hakbang para naman masiguro ang kaligtasan ng mga senador kasunod na rin ang lumabas na umano'y banta sa buhay nitong si Senator Ray Santiveros. Ayon kay Senate President Sherwin Gatsalian, nakakabahala ang mga ulat ng pagbabanta na kahintulad ng lumitaw nitong nakalipas ng mga araw, kanino man yan at sino mang individual ang tinutukoy sa nasabing pagbabanta. Kaya dapat umano na seryosohin ito ng pamahalaan. Hindi anya karapat dapat na maranasan ng sino mang tao, lalo na ng mga mambabatas ang ginagampanan lamang ang kanilang tungkulin, ngunit banta sa buhay ang kanilang inaabot. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan ang Senado sa Intelligence Agency para naman matukoy ang pinagmulan ng banta at ang lawak ng posibleng bigat nito. Nais din ng Senate leader na mabigyan ng kaukulang siguridad at proteksyon ang mga senador, lalo na si Senator Antiveros na merong natanggap na pagbabanta. Una nang sinabi ng National Bureau of Investigation na iniimbestigahan na ang naturang threat laban kay Senator Antiveros at sa ngayon ay meron na umunong natukoy na ilang persons of interest hinggil dito.
0: Sa iba pang balita, inihayag ng Department of Agriculture na unti-unti nang nakikita ang pangmatagalang benepisyo ng mga reforma sa infrastruktura at food chain of value chain bilang bahagi ng layunin ng Administrasyong Marcos na mapalakas ang food security at mapababa itong presyo ng pagkain. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr., na itayo ng pamahalaan ng pinakamaraming rice processing systems sa kasaysayan ng bansa sa maikling panahon. Batay sa tala ng Presidential Communications Office, 155 rice processing systems na ang naipamahagi sa iba't ibang panig ng bansa sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Bukod dito, patuloy ring pinalalakas ng Department of Agriculture ang infrastruktura sa agrikultura sa pamamagitan ng mga cold storage facility, modernong rice mills, irrigation systems at iba pang pasilidad. Nasa 21 billion pesos naman na halaga ang makinaryang pang-agrikultura ang naipamahagi sa mahigit 1.28 million ng mga beneficiaries. Sinabi ni Teo Laurel na tumaas na sa humigit kumulang 215 billion pesos itong pondo ng Department of Agriculture mula 117 billion pesos noong taong 2022. Anya mahalaga ang patuloy na pamumuhunan sa agrikultura upang mapataas ang produksyon, ang kita ng mga magsasaka at mapanatiling abot-kaya ang presyo ng pagkain.
1: Siniguro naman ng Department of Agriculture ang sapat na akmang tulong para yan sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng nagdaang kalamidad. Una na nga nanalasa ang Bagyong Quiapo sa Northern at Central Luzon na nagdulot naman ng malawakang pag-ulan na may kalakasang paghangin din. Ayon sa Agriculture Department, partikular na ng Disaster Risk Reduction and Management Office Operations Center, nakikipag-ugnayan na ito sa mga lokal na pamahalaan at field officers. Yan ay upang matukoy ang lawak ng epekto ng bagyo sa sektor ng pagsasaka. Naka-preposition naman ang mga akmang tulong ng Agriculture Department at mga binhing palay, mais at iba pang high-value crops na maaaring ipamahagi sa mga susunod na araw. Nakahanda rin ang mga gamot at biologics para yan sa livestock at poultry, pati na sa fish stocks at iba pang mga gamit para sa pangingisda at iba pang mga nasa hanay ng pagsasaka. Nakahanda rin mga kabombo ang insurance at pautang para sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation at Agricultural Credit Policies Council na maaari namang mapakinabangan ng mga magsasaka sa oras na ito ay kanilang kinakailangan. Sa puntong ito ng ating balitaan, dako na ho tayo sa ulat ng ating mga himpilan sapagkat iba't ibang grupo ay may mga nais na maging prioridad na marinig sa ulat sa bayan ng Pangulo. Itong grupo ng mga mangingisda, meron ho silang panawagan na isama ang mga concerns ng mga nasa hanay ng pangingisda. May balita ang Bombo Radio Rojas.
2: Nanawagan ang grupong pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas upang malakaya kay Pangulong Ferdinand Marcos.

0: Marcos Jr. na bigyang prioridad ang kalagayan ng mga mangingisda sa bansa sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address sa SONA, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at produktong petrolyo na malaking pasanin sa sektor ng pangingisda. Ang panawagan ito ay kakibat ng matagal na isinusulo ng grupo na higit na support at protection para sa maliliit na mangingisda. Sa paniyam ng Bombora Juras Caronel Arambolo, Vice Chairperson ng Pamalakaya, sinabi nito na inaasahan nilang may alalahad ng Pangulo ang mga konkretong hakbang upang matulungan ang mga mangingisda ng patuloy na nahihirapan na dahil sa mataas na gastos sa krudo na direkta nakaka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na pamamalakaya at kabuhayan. Iginit din ni Arambolo na dapat ipatupad at protektahan ang pamahalaan ang 15-kilometrong municipal waters na nakalaan lamang para sa maliliit na mangingisda ng Pilipino alinsunod sa umiiral na batas upang maiwasan ang pagpasok ng malalaking commercial na sakayang pangingisda sa mga lugar na dapat ay para lamang sa municipal fishers. Ani niya, mahalagang mapangalagaan ang karapatan ng mga maliliit na mangingisda upang matiyak ang kanilang kabuhayan at mapanatili ang yamang dagat. Umaasa naman ang grupo na hindi lamang pangako ang marinig mula sa pangahuli na sa kanyang SONA, kundi mga malino na programa at pulisiya na tunay na tutugon sa matagal na suliran ni na sektor ng pangingisda at magpapabuti sa kanilang kalagayan.
1: Sa Pangulong Bongbong Marcos, ipatupad niya yung mga programa at patakaran para sa pagitiyak ng seguridad ng pagkain ng ating bansa at mangyayari lamang yan kung yung matagal ng panawagan ng mga mangingisda na isulong yung tunay na reforma sa pangingisdaan na kung saan itigil yung mga mapangapinsalang proyekto tulad ng mga binabanggit natin, yung mga proyektong reklamasyon, dapat pababain yung presyo ng langis, tanggalin ang value-added tax, ang excise tax, no? At syempre yung batas ng oil deregulation law.
0: Mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jameluz Deli. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Ito naman, Transport Group, umaasa na matatalakay sa State of the Nation Address ng Pangulong Marcos ang pagtugon sa patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. May report ang Bombo Radio Dagupan.
3: Umaasa ang National Public Transport Coalition na matatalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA ang mga hakbang ng pamahalaan upang matugunan ang patuloy na mataas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa paniyam ng Bombo Radio Dagupan, sinabi ni National Public Transport Coalition President Ariel Lim na inaasahan nilang ilalahad ng Pangulo ang mga konkretong plano ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa mga chopper, operator at iba pang sektor na apektado nito. Hiniling din ng grupo na mabigyang pansin ang usapin ng oil deregulation law at ng mga posibleng reforma upang maprotektahan ang mga mamimili laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon pa sa grupo, kakaunti lamang ang natalakay sa nakarang SONA ng Pangulo hinggil sa pagsasaayos ng sektor ng pampublikong transportasyon. Kaya umaasa silang mas mabibigyan ito ng pansin ngayong taon. Kinilala rin ng National Public Transport Coalition ang mga hakbang ng Land Transportation Office o LTO, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, at Department of Transportation sa pagpapatupad ng mga batas laban sa mga lumalabag sa regulasyon. Gayunman, iginit ng grupo na kinakailangan pa rin ng malinaw na direktiba mula sa Pangulo upang mapalakas ang kampanya laban sa katiwalian sa sektor ng pampublikong transportasyon na umano'y patuloy na nagpapahirap sa mga motorista at transport operators.
4: Yung ayuda, hindi na kundi ilagay na lang ito sa tinatawag naming card na fleet card para ito na diretso gagamitin namin. At kung magkano ang dapat na i-discount per liters, at awasin na lang doon at yung kabuo ang kulang, ibibigay na lang namin ang cash. Kaysa naman ako, ibibigay nyo na naman ayudang pera, pero yung pera naman na yun, hindi naman nagagamit at hindi naman napupunta para sa krudo.
3: Para sa Bombo Network News, mula rito sa lawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reseda nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Ang publiko raw ay mas nakatutok.

0: sa resulta ng kampanya laban sa korupsyon sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulong Marcos kaysa sa ibang mga programa. May balita ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
1: Mas interesado ang publiko na marinig si Pangulong Bongbong Marcos na mabigyan ng malinaw na pahayag hinggil sa kalagayan ng kanyang kampanya laban korupsyon, partikular sa kontrobersyal na flood control project corruption scandal sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA sa Batasang Pambansa ngayong Lunes ng hapon. Ayon kay Professor Dr. Ronald Holmes ng De La Salle University Political Science and Development Studies, mas mabigat para sa taong bayan ang konkretong resulta ng giyera kontra korupsyon na ipinangako ni Marcos kumpara sa impeachment case na kinahaharap ni Vice Presidente Sara Duterte. Bukod dito, inaasahan ding tatalakayin ng Pangulo ang mga hakbang upang tugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin.
2: Pag tinong mga Pilipino, no, gusto nilang marinig sa Presidente sa SONA, ang unang nilang gusto marinig, ano na nangyari doon sa paglaban sa korupsyon dala na itong flood control scandal? So, unang-una yun. Ibig sabihin, hindi alam ng Pilipino, gusto malaman ng Pilipino, ano na ba ginawa nyo doon sa mga tapos yung iayag na mahiya naman kayo? Yun yung top na gusto nilang marinig sa Pangulo.
1: Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo and Caleste, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
0: Samantala, yung kaso ng human trafficking at iba pang mga pang-aabuso ay nananatiling malaking hamon sa mga otoridad, lalo na ho sa mga lalawigan. Alamin natin ang nakaalap na impormasyon ng Star FM Cebu.
3: Nakapagdala ang Department of Social Welfare and Development 7 ng 36 na bagong kaso ng human trafficking at online sexual abuse or exploitation of children sa Central Visayas mula Enero hanggang Hulyo ng taong kasalukuyan. Sa kabuuan bilang 21 kaso ang trafficking in persons, habang 15 naman ang SAEC, kung saan 10 ang babaeng biktima at 5 ang lalaki. Gayunpaman, mas mababa ito sa naitalang 90 kaso noong nakaraang taon. Sa pagtatanong ng Star FM Cebu, aminado naman si Alia De La Torre, ang Social Welfare Officer 2 at Focal Person for Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons, na nananatiling malaking hamon ang human trafficking, lalo na ang pagtaas mga kasong may kinalaman sa online sexual abuse at exploitation of children. Sinabi pa ni De La Torre na isa din sa concerning trend ay ang tumataas na bilang mga menor de edad na lalaki sa kanilang mga rescue operation na nagpapakita lamang umano na sino man ay maaaring maging biktima ng trafficking, anuman ang edad o kasarian. Dahil dito, patuloy ang kanilang panawagan sa publiko na agad iulat ang mga hinihinalang kaso ng human trafficking at online abuse upang mapabilis ang pagsagip sa mga biktima at pag-aksyon ng mga otoridad. Dagdag pa, malaki pa rin ang suliranin sa human trafficking kaya mahalaga ang masinsinang koordinasyon ng iba't ibang ahensya sa paglaban dito.
4: While we continue to encounter labor trafficking cases, we're also seeing an increase in number of OSAEC. So to be more specific, no, in year 2025, we have recorded 90 cases, of which 50 are OSAEC. For this year, no, from January to July 2026, we have recorded 36 cases. So 15 of these are online sexual abuse or exploitation of children victim survivors, comprising of 10 females and 5 males.
3: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Bombo International News!
6: Inilikas ang mahigit 2,000 katao habang patuloy na nanalalasa itong matinding wildfire sa timog kanduran bahagi ng France. Ang naturang wildfire ay umabot na rin sa ilang bahagi ng Espanya. Ayon sa mga French authorities, umabot na sa mahigit 141,000 na mga residente at mga turista ang sapilitang pinalikas sa mga rehiyon ng Landes at Gironde. Kabilang sa mga pinaka-apektadong lugar ang peninsula ng Cap Ferret, kung saan napilitang tumakas sa mga tao gamit ang mga bangka at sasakyan, tapos marating ng mabilis na apoy at makapal na usok ang tanging pangunahing daanan. Dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy na hinahampas ng malalakas na hangin at matinding heatwave, mabilis na pinalikas sa mga baryo, campsite at pamayanan. Nagpadala na ang gobyerno ng France ng daan-daang firefighters mga water bombing planes at mga tauhan ng militar upang suportahan itong operasyon. Humingi na rin

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift pack.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: It's all for you. 102.7.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

102.7 Star FM.

0: Star FM.
1: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. O, anong kapit ang nagbibigay ng tamisaalat at linamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
4: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
6: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam, nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
5: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
6: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Box na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Nangunguna sa mga musa, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
4: Star FM.
1: Star FM.
4: Basta radyo sa FM.
1: Alos na.

0: Swerte sa Palengke
1: ng Bomboracho at Star FM.
0: Ngayong araw, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos
1: o 4,000 pesos
0: o 3,000 pesos na cash prizes.
1: At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each.
0: Alamin na natin ngayong hapon sa weekly draw ng Swerte sa Palengke ng Bomboracho at Star FM.

0: minutes makalipas po ang alas 4 ng hapon.
1: Yahoo!
0: Sa ating mga week number 3 Kasiritations.
2: Yung pet mo ba?
0: Ayan, Kasiritation. We are back. And ngayon, Sabado, for sure, congratulations na agad-agad sa ating mga week number 3. Kaya kung naghulog ka, Sir Nation, ako sure na sure. Lalo na kapag the more entries you send, the more chances of winning. At kung sakali man na hindi ka mabanggit ngayon, don't you worry dahil meron po tayong winners every day. Kaya more chances of winning. And also, meron tayong week number 4 pa. Tuloy-tuloy ito, Kasiritation. Again, thank you so much din. Bago ang lahat, thank you po sa lahat ng mga nakijoin sa ating palengke kanina dyan po sa Pasay. At sa mga nanalo, Kasiritation, ha, sa mga palaro at ang ating mga prizes. Dahil 10 po ang nanalo din ng ating 1,000 pesos at 500 worth of gift pack. Kung saan meron po yan isang timba ng Orokan, isang box ng MX3 coffee na may 10 pieces at dalawang can ng gold cup sardines at isang piece ng Komeya. O, ito na. Kasiination ko. Para po sa ating mga consolation winners, so umpisahan natin ang may winning proof of purchase mula po sa San Miguel Pale Pilsen. At siya ay mula sa Addition Hills, Mandaluyong City. Congratulations, Armando Genovance! Kasiritation, makikita po dito sa ating screen ang mga pangalan po na aking binabanggit. Kaya tutok na! Tayo po ay naka-Facebook Live at every Saturday, atin po itong ginagawa. Kaya go muna yan. Go na, dali. Congratulations sa yan ating 1K winner. Meron pa tayo. Mula naman sa... Siya ay taga Bacoor. Uy, Bacoor yarn. Ang winning proof of purchase ay mula sa Singenta. Congratulations! Manuela Varga de los Nieves. At huwag magwala ng pag-asa, meron pa tayo isang 1K winner. Winning proof of purchase ay mula po sa Singenta. At mula siya sa Purok 2, Barangay Kupang, Antipolo City. Congratulations! Zenaida Espejon. Congrats mga ma'am, sir, sa atin pong consolation prize. Ayan, i-screenshot mo na yan. O kung ano, ibabad mo yan. Ito na ang ating major prize winners po sa ating week number 3.

kung saan meron po tayo ha 3,000, 4,000, and 5,000 winner. Umpisaan ko kasi edition sa ating 3K, 3,000 pesos. May winning proof of purchase po mula sa Omega Painkiller. At mula yan sa lugar ng Daraugua, Binangonan, Rizal. Congratulations, Glenn Ramos. Glenn Ramos mula po sa Binangonan, Rizal na may proof of purchase, winning proof of purchase mula po sa Omega Painkiller. Congratulations. Glenn Ramos, congratulations again. Let's move naman sa ating 4,000 pesos winner. Nako, sino kaya siya? May winning proof of purchase mula po sa Holiday Sun Pride. At taga Block 7, Lot 6, Phase 2, Pluto Street. Congratulations mula sa Bacoor, Cavite. Milagros de la Cruz. Congratulations, Milagros de la Cruz, mula po sa Bacoor, Cavite na may winning proof of purchase mula po sa Holiday Sun Pride. Eto na, 5,000 na kasredition. Nako, sino kaya? Ang kanyang winning proof of purchase po para sa ating 5K winner ay mula sa Pure Gold. Taga 19, Floro Street, Bagong Ilog, Pasig City. Congratulations! Jobert Ledesma! Jobert Ledesma mula sa Pasig City na may winning proof of purchase na Pure Gold. Congratulations! Ikaw po ang ating 5,000 winner sa ating week number 3. And para po sa lahat ng radiation, ating mga na-flash sa ating screen, maraming salamat po sa mga naghulog din. At meron pa po kayong chance sa susunod na linggo at meron din po tayo mga daily winners. Kaya abangan mo rin yan at magdala rin ng 2 photo copy ng valid ID. Dahil sa lahat po ng mga nabanggit ngayon, ang awarding po natin ay sa Monday ng 10 a.m. Magdala lang po ha again ng 2 photocopy ng valid ID. Kasaradation dito po ha sa Strata 2000F Ortigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. Again, congratulations po!

0: Ayan, so recap tayo kasi relation, no? Para sa mga nag-lag, ganun. Well, nag-lag internet mo. Dito muna tayo. Unahin natin ang 3,000 pesos winner mula po sa Binangonan Rizal na may winning proof of purchase mula sa Omega Painkiller. Congratulations, Glenn Ramos! At ating 4K winner para naman sa 4,000 pesos. At yan, dito muna. Ayan! Ang kanyang winning proof of purchase po, Holiday Sun Pride mula sa Bacoor, Cavite, si Milagros de la Cruz. Para po yan sa 4,000 pesos winner. And ito naman sa ating 5,000, ang nanalo again ay mula po sa Bagong Ilog, Pasig City na may winning proof of purchase mula sa Pure Gold. Congratulations to Jobert Ledesma, 5,000 pesos. Ito naman para sa ating consolation prize. So kasi edition, no, tatlo po ang ating 1,000 winner sa ating Swerte sa Palengke 2026. Ayan, mula po sa Antipolo City na may winning proof of purchase na si Jenda. Congratulations! Ikaw ay isa sa 1K winner, Zenaida Espejon. Ganun din, mula sa Mandaluyong City na may winning proof of purchase po mula San Miguel Pale Pilsen. Congratulations, Armando Ganovante! At mula naman din sa Bacoor City na may winning proof of purchase mula po sa Gardenia. Congratulations, Manuela de los Nieves! X-Ray Nation, ha? Congratulations at kitang-kita ang iyong paghihirap. Kaya naman, sa susunod, doblehin mo pa. Mali mo, ikaw naman. Ang susunod po natin, mapa-flash sa ating screen at ang ating winner. Kasi edition, oras natin at 24 star minutes. Makalipas pong alas 4 ng hapon. 4:24 in the afternoon at yung Philippine Center Time. Again, sa mga nanalo po ha, Monday, 10 a.m. dito po sa Strata 2000 Ortigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. Huwag mong kalimutan ang dalawang photocopy ng iyong valid ID. Congratulations! Dahil dyan, congratulations, tayo po ay magbabalik. Tugtugan na muna. Dito naman yan sa 182.7 Star FM. It's all for you! Like mo, share mo.
1: Congratulations sa mga winners! Salamat sa lahat ng nagpadala ng kani-kanilang mga entries. Magpadala pa para sa susunod na draw!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Maraming salamat po sa promo ng Bombo Radyo at Star FM dahil talagang bigay ka agad ang papremyo. Walang hocus pocus. Ako po si Violeta Lagos ng Marikina City, ang consolation prize ng Week 2 ng Swerte sa Palengke 2026 noong July 18, 2026. Thank you sa 1,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po itong cash prize pambili ng gamot. Maraming salamat sa Bombo Radio at Star FM at sa aking winning entry na Omega Painkiller dahil nanalo ako. Sana mas tumagal pa at mas marami pang manalo. Katulad ko, sali na rin kayo. Star FM is all for you. Like mo, share mo.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia. Masarap, fresh, nutritious, masigas.

0: Lakas, basta gardenia.
1: Omega Painkiller. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: 102.7.
1: 102.7. Star FM.
0: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines.
1: Bombo Radyo Philippines.
0: Your trusted source of news and information.
2: Basta Radyo Bombo!
0: Star FM.
3: The best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela ng mga DJs.
3: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM across the nation.
5: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Basta Star.
6: Guys, napakahaba naman ng pila dito sa Pitex. Tapos, pagsakay mo, standing ovation ka pa. Buti na lang, dala ko ang earphones ko at naka-tune in sa 102.7 Star FM sa Bombo Radyo Philippines mobile app. Dinownload ko lang sa phone ko ang kasama ko sa everyday biyahe. Tanggal ang pagod mo at hindi mo mamamalayan ang oras at tada! Nasa bahay ka na! 102.7 Star FM.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
8: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
1: Star FM. Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
10: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
11: Makisama sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo sa Healing Streams Live Healing Services with Pastor Chris. Ang Christ Embassy Philippines Church ay iniimbitahan kayo ngayong Sabado, July 25, 2 p.m. sa Marikina Sports Center at Linggo, July 26, 2 p.m. sa Paco Arena. Kung ikaw ay nangangailangan ng kagalingan, pag-asa o isang himala, ito ng iyong pagkakataong maranasan ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Magrehistro sa herald.healingstreams.tv/CEPHIL.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
12: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
5: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
12: Orokan, maayos ang buhay mo.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
13: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: make more, share more.
1: Some Mega Manila 102.7 Star FM.
2: Sasarguna ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
1: Welcome to the Rocker's Paradise. Twilight Zone.
3: On Star FM.

0: German Bolero.
1: Inyong napakinggan, Awiting Skater Boy. Mula po yan kay Avril Lavigne. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 17 Star Minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon, 5:17 in the afternoon. It's a maulan na hapon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Kung hindi mo lamang alam, alas 5 na ho. Oo, dahil nga makulimlim at hindi mo alam kung super gabi na ba or ano na. So sinabi ko na sa iyo. Yan naman, welcome na sa ating programang Twilight Zone. Dahil isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbubulahan, mga nagagandahan, nagagwapuan at super duper sa kasipagan at cute lang talaga naman na mga ka-star nation natin all over the world. Makakasama niyo po muna mga kabandingan, mga kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobola-bolain kayo hanggang alas 6 ng gabi. Kaya naman, baliktugtugan na tayo sa ating programang Twilight Zone. Dito lang po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM.
4: Sa palengke, may swerte.
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting Temple of the King by the rock band Rainbow. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 33 star minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon. 5:33 in the afternoon! Ang ating Philippine Standard Time. Nako naman, eto na nga, weekend na naman. Sabado, tas bukas Linggo. Si Natatay at si Tito, si Kuya, the Temple of the King. Hindi kasi yan nawawala sa mga video okay, no? Karaoke ng mga tatay natin. Diba? O, isa na nga dyan yung tatay ko. Palagi talaga, Temple of the King. Hindi yan mawawala sa kanilang playlist kung halimbawa sila ay magkakaraoke. Oh, umamin ka na. O kaya kahit hindi ka umamin, ako na aamin para sa'yo. Ayan na yung awiting Temple of the King. Isa po yung medieval folk rock na track sa English-American band na Rainbow. Ito po yung sinulat ni Richie Blackmore at ni Ronnie James Dio at inilabas noong 1970.

0: Blackmore pagkatapos niyang, uy, di ba, luumalis sa bandang Deep Purple naman. Di ba, kapag ikaw ay very, very fan ng ating programang Twilight Zone, alam na alam mo ang Deep Purple. Diba? So galing pala siya doon. Yung group na yan ay kilala sa kanilang constant lineup changes. Papalit-palit pero iconic vocalist naman kagaya ni Ronnie James Dio. At syempre from mystical fantasy, no? Mystical fantasy metal. Eh naging commercial pop rock na po sila. Yung mga ganong pagbabago lang naman. Sila masyadong kilala. Kaya naman, nako, oo, bibigay ko na po sa iyo ang, I'll say yes. I-approve ko na, no? Kung halimbawa, bukas, kakantay mo na yung Temple of the King! Oh, the Temple of the King! Diba? Kay Tito at kay Tatay dyan, kay Lolo, ayan, kakantahin na nila yan bukas dahil sila'y magkakaraoke. Diba? Huwag ka nang mag-deny. Alam na alam ko yan. Temple of the King talaga yung kakantahin mo dyan. And it's okay. Because Sunday, tomorrow, or kahit anong oras mo naman yung kantahin, ikaw na bahala. Don't like mo yan. I-share mo na yan sa mga kasama mo. Kaya naman sa mga ka-Star Nation natin. Magbabalik, tugtugan po tayo sa ating programang Twilight Zone with me, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kaliti. Babalabalain kayo hanggang alas 6 ng gabi. Yes, right now, sa mga Star Nation natin, ito po ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 37 Star Minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:37 in the afternoon. Yan ang ating Philippine Standard Time.
1: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Star FM!
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
2: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
3: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!

0: for DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Luca. German Bolero.
1: Sige nga, anong title ng kantang yun? Wala nang bukas, letter A. Pero ang title ng awitin na iyan ay I. As in letter I. Yes, mula po yan sa bandang Six Cycle Mind. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras sa buong kabuluan ng Pilipinas, 4 na star minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi sa mga Star Nation natin. Kaya naman, susunod na po ang Bombo Network News Evening Edition. Ako ang inyong nakasama, nakabandingan, nakabulahan, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Ito sa mga, pwede ito sa mga babae pag nagkakaraoke. Yung nanay ko, paborito to eh. To formally close the program, here's the Scorpions with their song, Holiday. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Let me take you.

0: lingkod. Anim na pung taon sa katotohanan. Anim na pung taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo.
2: This is Bumbo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati.

0: City, Philippines. Araw ho ngayon ng Sabado, mga kabombo, Hulyo 25, 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, si Oswag Ilunggo Representative Jojo Ang kinasuhan sa Sandigang Bayan. Iba pang mga mambabatas kasama rin sa mga sasampahan sa hinaharap ayon sa Office of the Ombudsman. Sa ibang mga updates ayon mamaya ang Office of Civil Defense, nakaalerto na rin para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Ang pambansang pulisya, nilino naman na walang nationwide gun ban sa naturang araw. Sa weather update naman, ang bagyong Quiapo na natiling naka-apekto sa extreme northern Luzon. Kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, ang epekto ng naturang bagyo naging minimal lamang. Sa provincial report, abangan din po mamaya 290 mga pamilya na inilikas dahil sa bagyong Quiapo. Nakabalik na ang pagulang dulot naman ng naturang bagyo, itinuturing bilang mga biyaya. Sa ating balita sa Bayong Dagat, ang Saudi naglunsad ng panibagong airstrike laban sa mga Houthi rebels. Si US President Trump, tinuligsa naman ang media sa White House Correspondents' Dinner. At sa ating sports news, abangan din mamaya si Pennsylvania Governor, idineklara bilang LeBron James Day, ang araw na pumirma si LeBron ng kontrata sa Philadelphia 76ers. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Naghain ng unang batch ng kasong kriminal ang Office of the Ombudsman sa Sandigang Bayan laban kay Representative James Ang Jr. ng Usuwag Ilonggo Party List. Ang mga kaso ay may kaugnayan sa umano'y paglabag sa Section 3 ng Republic Act No. 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na magkaroon ng interes sa mga kontrata o transaksyon ng pamalaan. Batay sa docket number OMB-C-C-June-26-0079, formal na isinampas sa Sandigang Bayan ng kaso laban sa mambabatas bilang bahagi ng kampanya laban sa katiwalian. Ito ang unang pagkakataon na naharap ang naturang mambabatas sa kasong kriminal mula ng mahalal bilang kinatawan ng Usuwag Ilunggo Party List. Bagaman dati nang pinangalanan si Ang sa mga naunang expose, hindi naman agad inihain ang mga reklamo. Nakatanggap naman ang Bombo Radio Philippines ng impormasyon ukol sa agad na paglalagak ng piyansa ng naturang mambabatas. Sa kabilang banda naman, bagaman araw ng Sabado, ang mga kaso'y nai-raffle na sa magkakahiwalay na division ng Anti-Graft Court.
1: Ang ikalima na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Abangan dito sa Bombo Radio Philippines. Ano kaya ang ilalatag na mga solusyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga problema at krisis na kinakaharap ng bansa? Ano ang kanyang panukalang batas na nais maisabatas ng Kongreso at mahalagang dapat agad aksyonan? Yan at iba pang mahahalagang kagalapan sa ikalima na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Alas 3 ng hapon, Lunes, Hulyo 27, ihahatid sa inyo ng 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information.
2: Bas pa Radio Bombo!
0: Sa mga development, kasabay pa rin po mga kabombo ng nalalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umaasa ang grupong partido manggagawa na maririnig kay Pangulong Marcos yung limang malalaking labor policies at labor issues sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ayon kay partido manggagawa chairperson at dating Representative Rene Magtubo, nais nilang pagtuunan ng pansin ni Pangulong Marcos ang pagtaas ng unemployment at ang panglaganap ng contractualization. Pangalawa ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at hindi nakakahabol ang sahod ng mga manggagawa, lalo na yung mga tumatanggap lamang ng mababang pasahod. Pangatlo ay ang pagtugon ng Pangulo sa labis na gap dulho sa pagitan ng minimum wage at pagtaas ng cost of living allowance sa buong Pilipinas. Ang ikaapat ay ang hindi pa rin nalulutas na eskandalong bumabalot sa mga flood control at iba pang public infrastructure project na labis ding nakakapekto lalo sa mga mahihirap. Panghuli o panglima, ang kahirapan sa iba't ibang sektor, yan ay dahil daw sa muloy mistulang nakakalimutan na sila ng pamahalaan.
3: Sa kanyang fifth zone, ang kalagay ng magagawa ay ang sumusunod. Number one, tumataas yung employment natin. No? Laganap ang contractual na trabaho at halos 20 million ang informal sector sa ating ekonomiya na kung saan hindi regular ang trabaho, mababang sweldo, walang social protection na nangyayari. Pangalawa, patuloy na tumataas yung presyo ng bilihin, di makahabol ang sweldo ng mga manggagawa. Pangatlo, meron ding lumalawak yung gap sa pagitan ng minimum wage at cost of living. Sa ngayon sa Metro Manila, ang cost of living for a family of 5 nasa 1,300 pesos. Kahit nag-increase na kami ng 85 pesos na hulugan, 60 pesos na yung buwan, hindi pa rin makakahabol sa cost of living. Tapos pang-apat, ang sinasabi namin, hindi pa nalulutas ang iskandalo sa flood control projects. At ito ay malaking epekto sapagkat malaking pondo, billions of funds, public funds, ay hindi nakapunta doon sa services, dapat pakinabangan ng mga manggagawa. At panlima, sinasabi namin, lalong naghihirap ang pamilyang Pilipino at hindi namin nararamdaman yung pagtugon ng gobyerno sa mga usapin na ito.
0: Ayon pa sa dating mambabatas, kung naging quotable quote noon ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahiya naman kayo noong kanyang ikapat na State of the Nation Address, dapat anyang madagdagan ito ngayon ng mahiya naman kayo sa mga manggagawang Pilipino. Anya, sa apat na taong pag-upo ni Pangulong Marcos, hindi pa nararamdaman ng mga manggagawang Pilipino ang pagbuti ng kanilang kalagayan at mistulang nakakalimutan na sila ng administrasyong Marcos, itong sektor ng paggawa.
3: Yung fourth zone niya kasi, ang pinaka-quotable quote na narinig natin is, mahiya naman kayo. Referring to the flood control project scam na pinaimbestigahan niya na naka-apekto doon sa mga serbisyo. Hindi lamang doon sa pag-control ng baha, kundi iba pang serbisyo sapagkat na gasta yung pondo. So sa fifth zone na ito, kami sa partido magagawa at ang aming labor coalition, yung nagkaisa labor coalition, ay gagamitin yung ganong quotable quote niya. Pero sasabihin namin, mahiya naman kayo sa manggagawang Pilipino. Bakit ganon yung aming panawagan? Kasi sa apat na taon ng panunungkulan ng ating presidente, hindi namin nararamdaman yung kanyang seryosong pagtugon doon sa kalagayan ng manggagawa.
0: Bagay pa rin po yung pahayag ni dating Partido Manggagawa Representative Rene Magtubo sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Kaugnay pa rin po sa State of the Nation Address, pinabulaanan ng Philippine National Police ang kumakalat impormasyon kaugnay ng umuloy pagpapatupad ng nationwide gun ban o itong gun ban sa buong bansa sa kasagsagan ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa araw ng Lunes. Sa isang pahayag, nilinaw ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na walang nationwide gun ban ang ipatutupad sa nalalapit na State of the Nation Address. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartales Jr., walang iniisyong direktiba ang Pambansang Pulisya sa pagpapatupad ng gun ban sa buong Pilipinas para yan sa naturang event. Bagaman natirian niyang epektibo ang mga batas, lokal na ordinansa at inilatag na security protocol. Bilang bahagi naman ng paghahanda sa seguridad ng ulat sa bayan ng Pangulo, istriktong ipatutupad ng pulisya mga paghihigpit sa pagdadala ng mga baril at iba pang deadly weapons sa designated security area at iba pang mga lugar. Kaugnay ito ay hinihimok ng Chief ng Philippine National Police ang publiko na sumangguni lamang sa mga impormasyong inilalabas sa kanilang official communication channel at iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong post na maaari daw hong magdulot ng kalituhan. Tiniyak naman ng General na manatiling committed ang Pambansang Pulisya sa pagsigurong ligtas, maayos at mapayapa ang pagsasagawa ng ikalimang ulat sa bayan ng Pangulo, kalinsabay ng paggalang sa mga karapatan ng publiko. Samantala, naka-alerto na rin ang Office of Civil Defense para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Ay naman kay Office of Civil Defense Spokesperson, Juni Castillo. Una lang activated ang Blue Alert status ito kasabay ng pagpasok ng Bagyong Quiapo at magtutuloy-tuloy na ito hanggang sa pagtatapos ng ulat sa bayan ni Pangulong Marcos. Sa ilalim ng naturang status, 24/7 ang operasyon ng Operation Center ng Civil Defense. Dito ay binabantayan ang ground situation at maigpit na ipag-ugnayan sa mga ahensyang may kani-kaniyang tungkulin o kani-kaniyang focus. Bilang head agency sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, inaaral at sinusuri aniya ng Office of Civil Defense ang real-time report ng bawat member agency, lalo na sa sektor ng seguridad o security sector. Ang mga naturang report ay ipinapasa ng bawat member agency kung saan na nakasaad ang mga observation at mga action taken. Ito ho yung mga ginawang hakbang ng government agencies na nakadeploy sa ground level. Ayon pa kay Castillo, target ng konseho na mapanatili ang ligtas at mapayapang pagdaraos ng ikalawang ulat sa bayan ni Pangulong Marcos.
4: Sa amin naman po, no, sa OCD, we maintain the 24/7 na operation center namin, no, naka-blue alert in relation to itong mga masamang panahon nga po, no. And then kasama na rin dyan, syempre, nang mag-monitor din natin, no, isa dito nga po sa isasagawa na pagbibigay ng sona ng ating Pangulo. So nakatutok po yung ating mga iba't ibang ahensya, no, nakasama sa DRRMC. Ganun din po, syempre, especially kami sa Office of Civil Defense where we maintain the operating centers at 24/7. Yung ating mga DRRM councils, no, at saka sa mga response clusters nung iba't ibang lugar, no, rehiyon man ito or mga local na mga DRRM councils and response clusters.
0: Bagi po yan ang payag ng tagapagsalita ng Office of Civil Defense, si Ginoong Johnny Castillo sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala, sisimulan na rin isara ang ilang kalsada sa Metro Manila bukas, Hulyo 26. Isang araw ho yan bago ang nakatakdang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos na gaganapin nga sa Hulyo 27, araw ho ng Lunes. Narito po ang mga sumusunod na road closures. Sa unahin po natin, dyan sa may bahagi ng CRB Mendiola, isasara ang kahabaan po ng CM Recto Avenue mula Nicanor Reyes Street patungong Mendiola Street, gayon din sa kahabaan ng Ligarda Street mula sa may Figueroa o Figueras Street hanggang sa may San Rafael Street. Makikita ho ninyo sa inyong mga screen yung pong mga listahan, mga kabombo, na mga isasarang ruta o isasarang mga kalsada sa kasagsagan po ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Sa may Ayala Bridge naman, isasarang tulay at eastbound lane ng Ayala Boulevard mula sa San Marcelino Street patungong Romualdez Street. Sa Liwasang Bonifacio naman, isasarang kahabaan ng Magallanes Drive mula Jones Bridge patungong MacArthur Bridge. Sa MacArthur at Quezon Bridges, isasara ang southbound lane ng MacArthur Bridge mula sa may Plaza Lacson patungong Liwasang Bonifacio. Ang southbound lane ng Quezon Boulevard mula sa A. Mendiola Street, Fugoso Street patungong Quezon Bridge patungo naman sa may Liwasang Bonifacio. Gayon din, mga kabombo, ang southbound lane ng Lerma Street mula Espanya Boulevard o ito ho yung P. Campa Street patungo ng A. Mendoza Street. Upang maiwasan ang abala, ipinapayo po ng Metropolitan Manila Development Authority na dumaan muna doon sa mga matatawag na alternatibong ruta. Meron na ho tayong 14 na minuto makalipas, mga kabombo, ang alas 6 ng gabi. Update sa ibang mga development ho tayo. Ang National Bureau of Investigation sa pamagitan ni Director Matibag iginit na hindi raw dapat bias ang isang witness o testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa rin si Director Matibag noon sa pagtetestimonya nang siya ay humarap sa trial. May update po dyan si Bombong Grant Hilario.
5: Binigyan din ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na hindi dapat bias o may kinikilingan ang isang witness sa isinasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa naturang direktor, wala umanong kinikilingan dapat ang testigo sa korte sapagkat ang habol umano sa paglilitis ay maipatupad ang hustisya. Kung kaya't kinakailangan ilahad ang testigong naharap sa Senate Impeachment Court ang katotohanan itong nalalaman nakabase sa ebidensya at naayon sa proseso ng batas. Ani kasi niya, bilang isang law enforcement agency, alayunin nila mapanatili ang kaayusan at implementasyon ng batas.
6: Okay lang naman, sir, na maging bias ang isang witness.
7: Ay, hindi po. You have to tell the truth. Wala okay. Po tayo dapat. Pero, we seek justice. Wala po tayong hinahanap na garuto. We are guided by justice. Guided by the evidence, by the rule of law, by the procedure. And at the end of the day, from the enforcement, we want law and order.
5: Okay, po, salamat. Nagbahagi naman ng kasagutan si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag kung may kukonsidera ba siya bilang isang bias witness. Anyay, ibinahagi lamang niya sa kanyang testimonya ay kung ano ang nalalaman nito sa pagiging direktor ng National Bureau of Investigation. Nagdag pa niya, nasa Senate Impeachment Court na ang desisyon kung masasabi bang bias ang kanyang pagdalahad ng testimonya.
6: Witness ba? O ano?
7: Well, I'm a witness telling what I do as an NBI director. And based on the procedure, established that there is a procedure, meron pong proseso na ginagamit ng Secret Service to determine a national threat. Doon po natin in-apply yan. So, you will be the judge. It's a fitment with the judge kung bias by testimony natin.
5: Si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ay ang huling ipresentang witness ng House Prosecution para sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Dito inaakusahan si Vice President Sara Duterte na mayroong mga nilabag sa konstitusyon ng bansa kaugnay sa muli pagbabanta nito sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at iba pa. Hindi naman na pinatulan ng direktor ang ilan pang mga kritisismo nang ito'y humarap sa korte upang maging testigo sa impeachment ng ikalawang Pangulo.
7: Well, that's normal. May kanya-kanyang point of view. But at the end of the day, it's just the impeachment court will decide. At sa palagay ko naman, I was able to present kung ano yung mga basihan natin. It's being alleged na hearsay, but under the rule, this is an exception to the hearsay rule. Bakit? Because I'm now the custodian of the records na naiwan noon, those are official records, and I'm testifying based on the records. Ano mo?
0: Ito po si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo!
1: Bombo Weather Update!
0: Sa ating weather update, mga kabombo, natili pong nakakapekto ang bagyong Quiapo na may international name na Nool sa extreme northern Luzon. Sa kabila po yan ng tuluyan nitong paglayo sa Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang layo ng bagyo sa layong 560 kilometers. Kanluran po yan ng Itbayat sa probinsya ng Batanes. Lalo pa itong lumakas at sa ngayon ay taglay na nito ang lakas ng hangin na abot ng hanggang sa 130 kilometers per hour. At umaabot naman sa 106 na po o 160 km per hour ang pagbungsong dala ng naturang bagyo. Patuloy naman itong kumikilos patungong west-northwestward sa bilis na 30 km bawat oras. Natili pa rin nahaapekto ang naturang bagyo sa umiiral na hanging habagat sa Pilipinas. Kaya't inaasahang magpapatuloy ang mga pagulan sa mas marami pang lugar. Ang mga naturang pagulan ay maaari pong magdulot ng flash flood o landslide lalo na sa inaasahan po itong magtatagal ng ilang oras at kabilang po sa mga apektado nito ay ang mga probinsya ng Batanes, Cagayan, Napayaw, Ilocos Norte, Metro Manila, Visayas at iba pang lugar hanggang dyan sa may bahagi ng Mindanao area sa Maizabuanga Peninsula, Bangsamoro at Northern Mindanao at Caraga. Posibleng hanggang bukas magpapatuloy pa rin ang mga naturang pagulan. Sa kaugnay din pong development, iniulat naman ng Office of Civil Defense na hindi ganong labis ang epekto ng bagyong Quiapo sa mga lugar sa Northern Luzon na dinaanan po ng naturang bagyo. Ito ay sa kabila pa rin ng mga serye ng pagulan at mas may kalakas ang mga paghangin na dulot po ng naturang sama ng panahon. Sa panel ng Bombo Radio Philippines kay Office of Civil Defense spokesperson Johnny Castillo, sinabi ho niyang minimal lamang ang epekto ng bagyo kahit pa sa mga lugar na isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal Number 2. Habang itinuturing naman ng ilan na beneficial ang ulang ibinagsak nito sa mga sakahan. Gayunpaman, hindi niya may kakaila na mas malawak ang epekto ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong Quiapo, lalo ho dyan sa may Visayas at Mindanao. Sa mga naturang rehiyon, mayroong mahigit sa 30 lugar na nakaranas sa mga serye ng pagbaha at ilang araw din na nababad na sa tubig baha. Sa mga naturang lugar, mahigit sa 27,000 na mga pamilya ang natukoy na o kumpirmado ng apektado.
4: So far, no, walang mga untoward incident except for yung mga minor na mga pagbaha, no, at saka mga pag-ulan doon. Kagabi, kausap natin yung ating OCD Regional Director, si Albert R.D. Albert Mogul. Sa kanya pong ulat, no, ay maayos na kukontakta natin lahat ng mga PDRRMOs doon. Wala rin mga ulat po, no, ng mga epekto, no. Pero po yung doon sa mga pinalakas na habagat, no, dahil nga po sa mga pag-ulan sa Visayas at sa Mindanao, yun po yung mga areas na naiulat sa atin that there are 30 areas na mga binaha. Kasama dito yung sa Western Visayas, ganun din sa Zamboanga Peninsula, Soxardin at saka sa Barm. Umabot po ito ng 27,000 families ang naiulat sa atin na apektado. Ito ay umaabot sa 127,000 na mga kababayan natin ang naapektuhan. Sa kasalukuyan, merong 55 na evacuation centers, no, kung saan merong halos 2,000 pamilya o halos 8,000 mga kababayan natin ang inaasikaso po, no, sa mga evacuation centers.
0: Ayon pa rin kay Ginong Castillo, malaking tulong ang maagang deployment at mahigpit na monitoring sa mga lugar na naunang natukoy na maapektuhan ng bagyo para mapanatiling minimal ang epekto nito sa alinmang lugar. Palagyan niyang pinapatiyak ng Administrasyong Marcos na agahan ang deployment sa ground level at higpitaan ang pagbabantay sa itinuturing ng mga risk area upang maiwasan ang casualties at labis na epekto sa mga arerian at mga pasilidad.
4: Sa direktiba ng Pangulo na maaga pakma at saka maayos na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan at saka sa mga isinagawang pre-disaster risk assessment, kaya may mga naka-standby tayo na mga ahensya ng pamahalaan, no, bukod sa OCD, sa search, rescue, and retrieval teams natin, led by the Armed Forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, ganun din yung Bureau of Fire Protection, no, PNP. So ito pong mga ahensya natin. At syempre yung mga lokal na pamahalaan, no, yung mga DRRM workers and offices natin doon, ay naka-standby po at saka may mga isinagawa nga po, no, ng mga rescue operations, mga paglikas, at saka pagtugon doon sa mga kababayan natin na hindi ng tulong. So far, wala pa tayo na kuhang mga reports, no, na naghihingi ng additional na mga tauhan bukod doon sa mga dati na pong nakadeploy doon sa iba't ibang lugar na ito.
0: Bagay pa rin po yan ang pahayag ni Ginong Juni Castillo, tagapagsalita ng Office of Civil Defense, exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Sa ibang mga balita ho tayo, mas maraming European countries pa ang pumirma sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia kasabay ho ng pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng naturang kasunduan. Formal nang lumagda ang Sweden, Poland, Romania at Lithuania sa naturang kasunduan kung saan ay pinagtibay ng 4 na bansa ang kanilang suporta sa kapayapaan, kooperasyon at itong tinatawag na Rules-Based International Order. Sa kanyang talumpati, inihayag ni Swedish Defense Minister Paul Jonsson ang buong suporta ng Sweden sa liderato ng Association of Southeast Asian Nation at nangakong magiging pangmatagalang katuwang sa kalakalan, digital infrastructure, green transition at iba pang larangan ng kooperasyon. Bigyang din naman ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na kahit tumitindi ang kompetisyon at hidwaan sa pagitan ng mga bansa, na tiling mahalaga ang dialogo at posible ka rin ang kooperasyon sa pagitan niya ng naturang kooperasyon at sa suporta ng iba't ibang bansa tulad ng European countries na panibagong nagpakita ng kanilang suporta.
8: Our conversations on conflict prevention and preventive diplomacy, maritime cooperation and security, and addressing the emerging threats and challenges have reaffirmed that amidst intensifying strategic competition, geopolitical rivalries in an increasingly complex global landscape, dialogue remains indispensable and cooperation remains possible. Your accession to the TAC demonstrates our common accord for mutual respect and cooperation. Recognition of ASEAN's proactive role as the primary driving force in shaping and leading the rules-based architecture and preserving peace, stability, prosperity in the region and beyond.
0: Pahayag po yan ni Foreign Affairs Department Secretary Maria Teresa Lazaro. Sa kabilang banda naman, binigyang diin ni Polish Minister Wojciech Baskun na mahalagang igalang ang soberanya, territorial integrity at mapayapang pagresolba sa mga sigalot upang mapanatili ang pandaigdig ang kayusan. Batay na rin yan anya sa karanasan ng European countries. Ay naman kay Romanian Minister Mihai Dimian, ang paglanda sa naturang kasunduan ay isang future investment, lalo na sa usapin ng research, edukasyon at palitan ng kalaman. Iginit naman ni Lithuanian Foreign Minister Kęstutis Budrys na may karapatan ng Pilipinas o may karapatan ng bawat bansa na pumili ng sariling landas ng pag-unlad ng walang pananakot o panghihimasok mula sa ibang mga estado. Binigyang din naman ni European Union High Representative at Vice President Kaja Kallias ang mahalagang papel ng kababaihan at edukasyon sa pagputol ng cycle o itong siklo ng hidwaan upang maiwasan ang mga digmaan sa hinaharap at ang naturang kasunduan anya ay malaking tulong upang maabot ito.
9: Women are involved. They are also involving the children. So they are either giving the hate towards the future generation or, you know, cutting this chain. And that's why this is extremely important. The education part is extremely important to prevent conflicts in the future.
0: Pahayag po yan ng Vice Presidente ng European Union, si Kaha Kallias. Samantalang nagpahayag naman si Singaporean Foreign Minister Vivian Balakrishnan ng kanyang pagsuporta sa pagpapatupad ng United Nations Convention on the Law of the Sea, o ito ho yung kinilang tawag sa UNCLOS sa mga karagatan. Anya ang naturang lupon ng batas, ang nagsisilbing pundasyon ng kayusan sa karagatan at ang pagunlad ng mga bansa ay lubos na nakasanalay sa bukas at ligtas na ruta sa mga karagatan, bagay na sinusuportahan anya ng Treaty of Amity and Cooperation.
10: UNCLOS remains the bedrock of the international legal order at sea. Our development, our prosperity depends on an open, stable, and secure sea lanes. And we have a profound interest in the faithful implementation of UNCLOS in its entirety and everywhere else.
0: Payag naman po yan ni Singaporean Foreign Minister Vivian Balakrishnan. Sa kasalukuyan, mga kabumbo, meron na pong 62 mga partido o mga member countries na lumagda doon sa naturang kasunduan. Sa ibang mga updates tayo, pero bago yan, oras natin 27 minutes na o makalipas ang alas 6 ng gabi. Ipinagutos ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagpapalawak sa saklaw ng tinatawag na Direct Commission Program para humakahikayat ng mas maraming kwalipikadong Filipino professionals. Ito ay kasabay ng pagnanais ng hukbo na makabuo o makalinang ng mas flexible, itong technologically capable at isang multidisciplinary military force. Batay sa direktiba ng Kalihim sa Armed Forces of the Philippines, pinapalakas nito ang recruitment and commissioning doon sa mga kwalipikadong Advanced Reserve Officer Training Corps graduates. Dapat anyang maging bukas ang hukbo sa mga deserving enlisted Filipino personnel at mga skilled professional na may specialty sa iba't ibang fields tulad ng cyber operations, artificial intelligence, engineering, aviation at communications. Kasama rin dito ang mga Filipino professional na may malawak na kalaman at training sa research and development at iba pang teknolohiyang mahahalaga para yan sa pangsasamoderno at pagpapalawak sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Inatasan din ng Kalihim ang Armed Forces na maglatag ng merit-based system para yan sa commissioning ng enlisted personnel at ikonsidera o gumawa ng reasonable accommodations para sa mga persons deprived of liberty o persons with disabilities na may expertise sa mga larangan na makapagpaunlad sa defense sector. Nanindigan si Secretary Teodoro ng pagbuo ng akmang training and career development program para sa mga personnel na na-recruit sa naturang paraan ay mahalaga para sa pagpapalakas ng hukbo sa tamang direksyon. Sa huli ay pinapatiyak ng Kalihim na ang implementing guidelines para sa naturang special program ay dapat nakaangkla pa rin sa mga batas na nagsisilbing gabay sa modernization program ng Armed Forces. Ang expanded direct commissioning program ay isa hong paraan ng pagsuporta sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Sa pamagitan ng pagpapalakas sa human capital o ito ho yung manpower, umasa ang secretary na lalo pang mapapalakas ang kapabilidad ng hukbo na depensahan ang buong Pilipinas mula sa iba't ibang mga banta. Sa ibang mga balita ho tayo, nanindigan si dating National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na agad na isailalim sa verification authentication yung kopya ng Zoom press conference ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024 kung saan niya ginawa ang pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Presidential Cousin Representative Martin Romualdez. Sa isang panayam na tanong ang dating direktor ukol sa kung ano ang naging hakbang ng ahensya na kanyang pinamunuan kasunod ng kontrobersyal na press conference. Ayon kay Director Santiago, agad niyang ipinagutos sa Cybercrime Unit ng National Bureau ang pagsusuri at authentication sa lumabas na video kasama na ang pakipag-ugnayan sa opisina ng Meta upang masiguro ang tunay na video. Matapos ang mga serye ng authentication, agad umano niyang ipinagutos ang pagbuo ng isang task force na mag-iimbestiga sa pagbabanta ng pangalawang pangulo. Ang investigating team ay binubuo ng hanggang sa 6 na abogado o abogado kung saan si Director Santiago ang nagsisilbing pinuno. Kasama rin dito ang ilang cybercrime expert na kailangan dahil sa kanilang technical expertise. Ayon naman kay Director Santiago, nagpadala ang National Bureau ng mga liham at mga sabina sa pangalawang pangulo, ngunit hindi naman umano sumipot si Vice President Sara, maging sa ikalawang pagkakataon na siya ay pinatawag. Gitnang dating judge, ipinabatid din ng National Bureau

0: kay Vice President Sara na kanilang iimbestigan din ang mga nabanggit niyang pagbabanta sa kanyang buhay, ngunit hindi pa rin anya tumugon ang pangalawang pangulo sa paanyaya ng kawanihan. Nanindigan din ng dating direktor na hindi akmang ituring ang Project Romanov bilang banta sa buhay ni Vice President Sara tulad ng lumalabas sa November 23 Zoom press conference. Ayon kay Santiago, una itong nabanggit noon ni Davao City Mayor Basta Duterte bago pa naging pagbabanta nitong si Vice President Sara. Ang naturang pahayagan niya ay mistulang pagbabanta o babala rin sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at hindi pagbabanta kay Vice President Sara. Git ng dating direktor, nagulat na lamang ang National Bureau nung mistulang sinasabi na ng kampo ni Vice President Sara na ito ay banta laban sa kanila. Gayong si Pangulong Marcos naman ang pinapatungkulan ni Mayor Baste. Samantala, nakahanda naman ang House Prosecution Panel sakaling mauna ang depensa na magpresenta ng kanilang ebidensya para sa threat article sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Representative Terry Ridon, may natanggap silang mga impormasyon na ikinukonsidera ng Senate Impeachment Court na paunahin ang depensa na agad ipresenta ang kanilang ebidensya sa ikaapat na artikulo sa halip na antayin o hintayin ang prosecution na tapusin ang pagpresenta sa lahat ng kanilang impeachment articles. Sa kabila naman ng posibleng pagbabago sa order of proceedings, sinabi ni Representative Ridon na susunod ang prosecution sa magiging desisyon ng korte at walang sama ng loob. Sa kasalukuyan, nakumpleto na ng prosecution ng presentasyon ng kanilang ebidensya sa ikaapat na artikulo kasunod yan ng pagtestigo nitong si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Samantala, nakahanda rin umano ang prosecution sa pagtalakay sa sunod na artikulo. May kinalaman po yan sa umano'y misuse o hindi pumaayos sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa ibang mga balita ho tayo, itinanggi ng Bureau of Immigration ng pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng umano'y planong pag-aliis sa Pilipinas nitong si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ginawa ng kawinihan ang pahayag matapos ng i-demand ng mga abogado ni Romualdez na humingi ang ahensya ng tawad kaugnay ng maling ulat na tumatangka umano o tinatangka umano ng mambabatas na umalis sa Pilipinas. Git ni Commissioner Joel Anthony Viado na nanatiling committed ang kawanihan sa pagbibigay ng totoo, tama at responsableng impormasyon sa publiko habang igalang naman ang due process at ang constitutional rights ng lahat ng individual. Anya ang impormasyong ibinigay ng National o ng Bureau of Immigration kaugnay ng umano'y planong pagbiyahe sa ibang bansa nitong si Romualdez na hindi natuloy ay noon pang April 2026. Saad pa ng opisyal na ang tugon ng kawanihan ay batay sa impormasyon na meron sila noong panahon iyon at inilabas lamang bilang sagot sa mga lehitimong katanungan ng lehitimong media. Hindi anyang kawanihan ang nagpasimula ng public discussion ukol dito. Maalalang noong Abril ng taong kasalukuyan, humiling ang mamabatas na makabiyahe muna sa labas ng bansa para sa angioplasty at isang follow-up check-up. Subalit, hindi natuloy matapos kang mag-issue ang Sandigan Bayan 7th Division ng precautionary hold departure order laban sa dating House Speaker. Kaugnay pa rin po yan ng kanyang pagkakadawit sa umunoy kickback scheme sa flood control projects.
1: Bumble International News.
0: Sa ating balita sa bayong dagat, naglunsad ang Saudi Arabia ng airstrike laban sa Houthi rebels sa port city ng Hodeidah. Yan po'y sa Yemen at ang karatig na isla. Kasunod ito ng anunsyo ng grupo ng maritime blockade at pag-atake sa mga barko ng Saudi. Itong umaga ng Sabado, iniulat ng media ng Houthi na nagdulot ang missile strike ng Yemen ng sunog sa Saudi ng Jizan. O ito ho'y sa syudad ng Jizan. Samantala, sa panig naman po ng US military, sinabi ho nito na pinaputukan at na-disable nila ang isang tanker ship doon ho sa may Gulf of Oman ng tangkang matakasan ng US blockade sa Iranian ports. Ang barkong atake o inatake po ng US ay ang kalawang commercial ship na nag-disable mula na ang muling ipatupad ang pagbara doon ho sa naturang port. Yan ay sa unang bahagi ng Hulyo. Sa ibang mga balita sa bayong dagat naman, tinuligsan ni U.S. President Donald Trump ang media sa White House Correspondents Association Dinner isang gabi na

0: time is always better, habang pinuri ang media at iginiit ang kahalagahan ng press freedom. Sa huli, binigyang diin ni Trump na ang pagkakaiba ng pananaw ay dapat lutasin sa pamagitan ng malayang talakayan at hindi sa karahasan, kasabay ng pagbibigay ng parangal sa mga mamahayag at opisyal na nagpakita naman ng tapang sa nakalipas na insidente.
1: Combo Sports News.
0: Sa ating sports news, magkakabumboy, dineklara ng State of Pennsylvania ang araw ng pagpirma ni LeBron James sa kanyang kontrata sa Philadelphia 76ers bilang LeBron James Day. Yan po ay Hulyo 24 oras sa Pilipinas o araw sa Pilipinas. Agad na naglabas ng proclamation si Commonwealth of Pennsylvania Governor Josh Shapiro para sa bagong deklarasyon bilang pagkilala sa record-breaking career, mga hindi matutumbasang nagawa at inasahang magandang kinabukasan niya sa Philadelphia. Binalikan ng gobernador ang mga record ni LeBron tulad ng pagkakabulsa ng apat na championship, all-time leading scorer sa NBA mula pa noong 2023, maraming MVP awards, tatlong Olympic gold at 22 beses na naging all-star player. Hindi rin na niya nagpahuli ang National Basketball Association Superstar sa pagtulong sa mga komunidad sa pamagitan niya ng iba't ibang programa na siya mismo ang nagsimula at siya rin ang nagpaunlad. Kabilang dito ang pagtulong sa mga out-of-school youth na magkaroon ng mas magandang kinabukasan, pagbibigay ng scholarship at college support sa mga estudyante, pagtatayo ng mga pabahay, pagbibigay ng mga pagkain, medisina at iba pang serbisyo. Lahat ng ito, ayon sa gobernador, ay pawang pagpapakita at pagpapatunay sa mga kawang gawa na pinangunahan ng four-time champion. Lahat ng tulungan niya ng superstar ay pinapahalagahan hindi lamang ng libu-libong kabataan at pamilya na kanyang natulungan, kundi maging ang mga komunidad, mga fans na sumusuporta sa superstar. Maalalang pumirma nga ng 8 milyon o $8 million contract itong si LeBron James para sa 2 taon na pananatili niya sa Philadelphia, kung saan makakasama na niya ang kanyang mga kapwa MVP na sina Joel Embiid at Jaylen Brown. Oras po natin, meron na lamang po tayong 23 minutes bago po sumapit mga kabumbo ang alas 7 ng gabi. Sa iba pang mga development, meron pong inihanda na special report ng Bombo Radio Philippines para po sa mga listeners, mga viewers po natin mga kabumbo. Kasabay pa rin po yan ng nakatakdang 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa araw ko ng Lunes. Panuorin po natin ang special report mula kay Bombo Cindy Grida.
2: Sana po ay mapabilis at maaprobahan po agad ang dagdag pasahod ng mga manggagawa.
3: Siguro po magkaroon po ng mga accountability. Yung sa mga maleta po,
4: babaala sana yung bilihin kasi kawawa na yung mga mahirap.
5: Sa darating na Hulyo 27, idaraos ang 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City na dadaluhan ng mga matataas na opisyal ng bansa at ng ilan pang foreign delegates. Sa nalalapit na mahalagang okasyong ito, marami sa atin ang nagtatanong kung bakit nga ba isinasagawa ang State of the Nation Address o SONA. Mga kabombo at Kistar Nation, alamin natin yan sa the 5th State of the Nation Address of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., a Bombo Radio Special Report. Noong nakaraang taon, Hulyo 28, natunghayan at narinig natin ang 4th na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kung saan ibinida ng Pangulo ang pagkakaroon ng pag-unlad sa ekonomiya ng bansa.
6: Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Kaya sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat. Hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigit ang pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan.
5: Ilan pa sa mga tinalakay ni Marcos ay ang mga mahahalagang usapin kasama ang sektor ng agrikultura, pagpapalawig ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps, usapin ng tubig at kuryente, pangkalusugan at edukasyon na inihayag niyang prioridad ng kanyang administrasyon. Kaugnay nito, may ilan pang sektor na inaasahang mas bigyan pa ng aksyon at resolusyon, partikular na ang usapin ng foreign policy, lalo na't may mga panibagong isyu ang bansa sa mga inaangking teritoryo. Bakit nga ba mahalagang matalaki ito at malaman ng publiko ang posisyon

0: ng pamahalaan kaugnay dito. Alamin natin yan sa eksklusibong pahayag ng Bombo Radio kay Consultant to the National Security Advisor, Professor Renato De Castro.
1: Kasi naman ho, in the past few State of the Nation addresses ho ni ating Presidente, hindi niya ho na masyadong binibigyan ng diin yung foreign policy ho at defense. Pahapyaw lang ho, no? Ang tingin ko talaga ang force pa rin ho niya domestic. No? Kasi ho, marami talagang mga domestic issues na dapat nating ho harapin. No? Ayan ho, na last year ho, hardly mention niya ho ang foreign policy. No? So, maaaring ganun na naman ho, no? Of course, prerogative ho yan ng ating presidente kasi talagang nakikita niya ho, talagang dapat tutukan yung mga madaming domestic issues, lalo na ho yung epekto ho nung crisis, nung yung pagpasok ho dito ng langis mula ho sa Middle East na dumadaan ho sa Strait of Hormuz.
0: Ngunit, ang pinaka naging sentro ng kanyang State of the Nation address ay nang talakayin niya ang kontrobersyal na issue sa sektor ng infrastruktura o mga issue ng mga hinihinalang anomalya sa flood control projects sa ilang rehiyon sa bansa.
2: Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
0: Agosto 19 noong nakaraang taon, nagsimula ang pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee sa nasabing mga issue na pinangunahan ni Senador Dante Marcoleta. Sa sumunod na buwan, Setyembre 1 naman, unang nagpakita sa publiko ang mag-asawang akusado na sina Sara at Curly Discaya, kung saan kinumpirma nila na nagmamay-ari sila ng siyam ng construction firms na nakikiisa sa mga isinasagawang bidding ng ahensya para sa mga itinakdang proyekto. Sa pagpapatuloy ng investigasyon na pinangunahan naman ni Senator Ping Lacson, nabanggit ang malalaking pangalan sa naging testimonyo ng ilan sa mga tumayong state witness. Ilan sa mga ito ay sina Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero at dating Senador Bong Revilla bilang nakatanggap umano ng mga kickback kapalit ng pagpapapasok ng pondo para sa mga maanomalyang flood control project, habang tinuturong ilan sa may pinakamalaking partisipasyon sina dating Acubico Portulis Representative Zal Dico at dating House Speaker Martin Romualdez. Ilan sa mga personalidad ay nakaditin na at patuloy na dinidinig ang mga kanya-kanya nitong kaso. Noong Hunyo 1 ay sumuko at inaresto ng mga operatiba mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Senator Jinggoy Estrada para sa kasong plunder, habang kinumpirma naman ni Ombudsman Boying Remulla na malapit ng mahinog umakompleto ang investigasyon laban sa iba pang akusado na sina Villanueva, Escudero at Romualdez. 2 taon na lamang sa presyon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa mga susunod na taon nitong panunungkulan, mga kabombo at consternation, ano bang gusto mong marinig sa nalalapit niyang State of the Nation address o SONA? Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida at ito ang Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Abangan mga kabombo sa araw ho ng Lunes ang special coverage ng Bombo Radio Philippines at yan ho'y magsisimula ng mga alas 9 ho ng umaga. Ihatid po namin sa inyo ang mga haganapan mula ho sa pagbubukas ng ikalawang session, regular session ng 20th Congress. Yan po sa may mataas na kapulungan at sa mababang kapulungan, o yan po sa may Senado at House of Representatives, hanggang sa mismong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga alas 2 na ho yan ng hapon. No? Pero alas 3 po pang sisimula ang State of the Nation address, pero yung ating special coverage, mga alauna imedya o alas 2 po ng hapon, magsisimula mga kahumbo. Meron din tayong special coverage sa umaga. So, ang tabay lamang po sa Bombo Radio Philippines, pwede po ninyo kaming subaybayan sa ating 32 stations nationwide. Dako tayo sa ating mga provincial report. 250 mga pamilya na una pong inilikas dyan sa may probinsya ng Cagayan, nakabalik na. Apin po tayo mula sa Bombo Radio Tugigaraw.
4: Nakabalik na ngayong araw sa kanilang mga tahanan ang nasa 250 pamilyang pansamantalang inilikas sa iba't ibang bahagi ng Cagayan na dulot ng Bagyong Quiapo. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Head Ruweli Rapsing, kasabay ng paglayo ng bagyo ay gumanda na rin ang panahon, kaya opisyal nang pinayagang makabalik sa kani-kanilang tahanan ang mga inilikas na karamihan ay mula sa bayan ng Kabalanyugan at sa mga coastal municipalities. Matadaanan na rin ang lahat ng kalsada at tulay na pansamantalang isinara kahapon habang wala namang naiulat na nasaktan o nasira sa pagdaan ng bagyo. Sa halip naman na magdulot ng malaking pinsala, sinabi ni Rapsing na ang ulang dala ng bagyo ay itinuturing na malaking biyaya at tulong para sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Matatandaan na nasa state of calamity ang probinsya dahil sa matinding tagtuyot, kaya ang ulan mula sa bagyo ay nagsilbing lunas sa pangangailangan ng mga pananim at nakapagpataas ng tubig sa lupa nang hindi nagdulot ng matinding pagbaha.
5: Itong pagpuhos ng ulan, bagamat hindi sapat para sa atin, ano? Kasi kagabi lang natapos na kaagad yung pag-uulan dito sa atin. Pero beneficial pa rin sa ating mga magsasaka. Ang triste nga lang, hindi tayo napasama dun sa maapektuhan sana ng enhancement ng Southwest Monsoon na parami-rami sana yung ating tubig ulan. But so far, blessing na rin.
4: Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tugegaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
3: Sa ibang balita ho tayo, mga kahumbo, ang Simbahang Katolika hinihiling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isama sa kanyang State of the Nation Address sa mga programa o yung mga tulong para huyan sa basic sector. May update dyan ang Bombo Radio Iloilo.
6: Nananawagan ang simbahan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isama sa kaniyang State of the Nation Address o SONA ang mga programa at tulong para sa mga Pilipino na nasa basic sector. Sa panayam ng Bombo Radio kay Monsignor Meloton Oso, Director ng Haro Archdiocesan Social Action Center, sinabi nitong nais nilang marinig ang kalagayan ng mga sektor na madalas hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Kabilang sa mga binanggit niya ang mga magsasaka, mangingisda, driver, manggagawa, urban poor, mga vendor at kabataan. Ayon kay Monsignor Oso, hinihiling nila sa Pangulo na tugunan ang mga pangangailangan ng mga sektor na ito. Anya, tila nasanay na ang mga maraming Pilipino sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, ngunit ang mga mangingisda, magsasaka at mga driver ang nananatiling pinakaapektado ng problemang ito sa bansa. Nabatid na sa Lunes ng umaga, bago ang talumpati ng Pangulo, magsasagawa rin ang mga civil society groups sa Iloilo ng People's Zona kung saan tatalakayin ang kalagayan ng mga sektor na ito at ang kanilang mga panawagan sa pamahalaan.
7: We are asking the President to give voice to the basic sector. We want to hear from the mouth of the President himself the real situation of the basic sector. We want to hear the President about his programs responding to the situation of this basic sector. Sa suna ng Presidente, hinihingi natin na sana matugunan ng ating Presidente ang sitwasyon ng mga sector, basic sectors natin na humihingi ng kaunting pagtingin mula sa pamahalaan.
6: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Curl Panisalis Milleza, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Medyo masailan humuli ang ating susunod na balita, mga kabombo. Diyan pumuli sa may bahagi ng Visayas area, sa may Katalungan City. Meron pong isang sundalo ang sinasabing namaril. Dalawa po rito ang sugatan. May update dyan ang Bombo Radio Tacloban.
8: Sugatan ng dalawang individual matapos na mamaril ang isang sundalo sa Proc. 7 Barangay 13, Katalungan City, Samar. Kinilala ang mga biktima kina alias sa Jimmy, 26 na taong gulang, nakaalitan ng sundalo, si alias sa Raymond, 19 na taong gulang na napisan sa noo, at si alias Adolfo na 58 taong gulang na natamaan sa paa na pare-parehong residente na turang barangay. Kinilala naman ang sundalo na si alias sa Jeffrey, 31 taong gulang, isang private first class na sundalo. Ayon kay Katbalogan City Police Station,

0: Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Norman Ala, nakalistinong sundalo sa 43 Battalion ng 8th Infantry Division na nakabase sa ikalawang distrito ng Samar. Base sa imbestigasyon, sinita ng park attendant na si alias sa Jimmy ang sundalo dahil nasa gitna ng linya ng park lot ang kanyang motor na maaring pagmula ng aksidente, kung kaya't pinalilipat ito ng parking attendant sa kabilang area. Nagsimulang hindi pagkakaintindihan ng dalawa nang sundan ng sundalo ang parking attendant at tanongin ito kung bakit siya sinita gayon siya siyang uniform personnel. Mas lumala pa ang sitwasyon nang muling tanungin ng sundalo ang parking attendant kung gusto raw na ba itong doon sa lugar mamatay. Nagamba naman ang bubunot ng baril ang sundalo kung kaya't inunahan ito ng suntok ng parking attendant at saka tumakbo palayo. Noong nakatakbo na ito, doon na bumunot at nagpaputok ang sundalo, subalit hindi ito doon tumama sa biktima kundi sa dalawa pang biktima na nagtamo ng daplis sa noo at tama sa binti. Nakuha naman sa lugar ng insidente ang tatlong basiyo ng bala na kalibre 45, nakuha rin sa dalang bag ng sundalo ang ilang pang bala ng kalibre 45 at M16. Lumalabas din sa imbestigasyon na nakainom ng alak ang sundalo nang mangyari ang pamamaril nito. Samantala, sinampahan na ng mga kasong attempted homicide para sa parking attendant na hindi natamaan at less serious physical injury para naman sa dalawang nagtamo ng the police at tama ang sundalo sa pamamagitan ng inquest proceeding sa Office of the Prosecutor ng Katbalugan City.
1: Park siya, nakita na medyo napapagit na siya dito sa isang lane. Inano siya, kinulong yung attention niya ng park attendant ng establishment na huwag ka dyan sir magano. Mag-park kasi nasa gitna ka ng kalsada, baka magsitrasya ka, dito ka sa kabila para ma-park yung ano mo, yung motor mo ng maayos. At doon na sila nagkaroon ng ano kasi sumagot daw yung ano na, yung uniform personnel. Tawag dito yung bakit tinanong mo ako, eh, member ako ng ano, ng uniform personnel ako. Doon din sila nagkaroon ng altercation.
0: At mula dito sa impila ng Bumalita Global, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your source and source of news and information, Basta Radio Bombo.
2: Samantala, nagpahayag naman ng pagdududa ang Ibon Foundation sa pagsali ng Pilipinas sa MyPax Silica Initiative. Naayon po sa grupo ay hindi raw garantiya ng tunay at pangmatalang industrialisasyon dito sa Pilipinas. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Sunny Africa, ang Executive Director ng Ibon Foundation, sinabi niyang hindi sila kumbinsido na nagdudulot ng malawakang pag-unlad ng industriya sa Pilipinas ang naturang inisyatiba. Ang PAX Silica Initiative ay isang economic security framework na pinangunahan ng Estados Unidos, kasama ho rito ang Pilipinas, Japan, Australia at ang South Korea, na layunin pong palakasin ang global supply chain para yan sa artificial intelligence o kilala po sa pinaikling tawag na AI. Nagbabala si Africa na maaari pong magdulot ito ng mas mataas sa pangangailangan sa supply ng tubig, kuryente at iba pang likas na yaman sa buong Pilipinas. Dahil dito ay giniit ng Ibon Foundation na dapat tiyakin ng pamahalaan na ang mga proyekto ng sinusulong sa ilalim po ng naturang inisyatiba ay magbibigay ng tunay na pakinabang sa publiko at hindi raw makakapinsala sa kalikasan. Narito exclusive interview ng Bombo Radio Rojas kay Ginoong Sunny Africa.
3: Well, maraming levels ng pagpuna kami. Una-una, syempre, yung napakalaking sikreto kung ano bang nilalaman ng PAX Silica. Bare-bare impormasyon na nalabas sa atin ng gobyerno at ang pinakamalig impormasyon, ano ba yung binibigyan na insentibo sa mga dayuhan na pupunta dyan, hindi naman nalilina kung ano. Nakatakot yan lalo na sabi ng Estados Unidos. Gusto niya dati ang diplomatic immunity. Inurungan naman daw pero hindi pa rin malinaw kung ano ba talaga yung ibibigay dun sa US at iba pa mga investors na pupunta.
2: Bahagi pa rin po yan ng pahayag ni Ginoong Sunny Africa ng Ibon Foundation sa exclusive interview ng Bombo Radio Rojas.
4: Bombo Sports News.
2: Sa ating sports news, magkakabombo ang bagitong Filipino Muay Thai fighter na si Airo Saldua ang narawa sa kanyang international debut sa 2026 Global Chamyot Heritage. Yan po sa Muay Thai series na gaganapin sa susunod na buwan. May update po dyan ang star of M. Dagupan.
5: Handang-handa na ang bagitong Filipino Muay Thai fighter na si Iris Aldoa sa kanyang unang pagsamak sa international scene kung saan lalaman ito sa 57 kilogram Proa Muay Thai 5-man tournament ng 2026 Global Siam Youth Heritage Muay Thai Series na gagaripin sa August 4 to 12, 2026 sa bansang Thailand. Puspusan din ang naging pag-aandaan ni Saldoa dahil makakarap niya ang mamalakas na pambato ng Singapore at Ethiopia para sa Siam Youth Association Global Muay Thai Championship Belt. Sa naging panayam ng Story FM, dagupan kay Saldoa, ibinahag nito ang pag-aandaan kanyang isinagawa upang matiyak na maibigay ang kanyang pinakamahusay na laban at masungkit ang tagumpay.
6: Yung preparation ko po, hindi lamang po about sa pakikipaglaban yung training ko, kumbaga mix po yung training ko po. Mostly po yung training ko po ay sa more stamina, like swimming, running, and then pad work, pads work, and then meron po akong self-discipline training like mentality training, and then sa lalo na po yung strength and conditioning po.
5: Samantala, inaasahang lalawakan ng mahigit 10 mga bansa ang nasabing torneo, kabilang na ang Pilipinas. Iyan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM, Dagupan. Ako si Star DJ Alan Pawikan, nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
7: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Sa ating palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, mga kabumbo caster nation, ngayon pong araw ng Sabado, ang ating pong ihatid sa inyo na palitan po ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies. Ito pong resulta ng trading kahapon, araw ng Biyernes, ang huling araw po ng trading ngayong linggo ito. Ang isang US dollar ay katumbas po ngayon ng 61 pesos and 85 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 88 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 47 pesos and 80 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 45 centavos. Ang isang Euro, katumbas naman ng 70 pesos and 27 centavos. Bate po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Mga kabumbong Caster Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 30 to fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media pages. And bago tayo magtapos, inuulit po natin mga kabumbong by Monday. Abangan po ninyo ang ating special coverage. Mga alas 9 po ng umaga ay magkakaroon po tayo ng mga development kasabay po ng pagsisimula ng ikalawang regular session ng 20th Congress. Yan po sa may Senado at sa may House of Representatives. So may special coverage po tayo sa umaga. At regular din po ang ating newscast, kasama rin po ang panibagong special coverage isang oras bago po ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos na inasang magsisimula ng alas 3 ng hapon. So tutukho kayo sa 32 stations sa Bombo Philippines nationwide. Lahat po ng provincial station po natin, meron pong social media pages na pwede po ninyong subaybayan, pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-follow mga kabumbo. Halimbawa, dyan sa may Visayas area, sa mga kababayan po natin sa Iloilo Province at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Iloilo na riyan at ang Star FM Iloilo. Sa Negros area na riyan pong Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya po ng Cebu at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa bahagi po ng Rojas area o sa probinsya po ng Capiz, na riyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa Aklan, mga kabombo, na riyan pong Bombo Radio Calibo at sa may Leyte area, na riyan ang Bombo Radio Tacloan. Mga kabumbo, sama-sama muli tayong manalangin. Narito ang Oratio Imperata for Deliverance from Calamities.
8: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.

0: Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa panggabing edisyon ng Bombon Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Central Makati, this is Bombon Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
1: Like mo! Share mo!
2: Basta Radio! Bombo!
3: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
4: Basta Star.
5: Talagang hindi ka mababago kasama ang Star FM dito sa Talyer sa Navotas, lalo na't kung umaga pa lang kasama na ang nakakaindak na tugtugan at trivias ng mga DJ.
6: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
7: Star FM.
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: Sa palengke, may swerte.
13: May swerte? Sa palengke?
12: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
14: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
12: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
14: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
15: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
16: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
17: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
16: Bet88, your ultimate playground.
18: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
19: Makisama sa Healing Streams live streaming services with Pastor Chris this July 26 at Paco Arena.

0: Oras natin, 18 star minutes, makalipas ng alas 7 ng gabi, 7:18 in the evening at the Philippine Standard Time. Oras na para maging princess. Ano ka ba? Matagal ka naman ng prinsesa, okay? Kailangan mo na mag-step up, magiging reyna ka na. Yun sa mga Chinese drama, maging empress, ganun. Parang yung nag-aagawan sila ng trono, ako maging emperatrice. Oh, di ba? Napa-scroll na rin ako dyan. Anyway, Kasar Edition, happy weekend. Happy Saturday, kahit na maulan, hindi man sobrang lakas, pero madaming pataka. Basta yon. So, magdala ka ng payong palagi. And alam mo, pag ganito, no, parang masarap din magpahinga. Siyempre, weekend. Eh kung maaraw na bukas ng Sunday, doon ka nalang bumawi. Pero for now, stay ka muna sa inyo. Pakabait ka muna. Diyan ka muna ha, para iwas gastos. Ang magandang gawin, Kasar Nation, makinig ka dito sa atin. Dali! Isama mo na yung sweetie girl, Ivana Darna. Kaya naman, mas masarap ang ating gabi. Kaya sa ating mga tugtugin, tugtugan, and of course, ating mga kwentuhan. Kaya naman, ito na, magbabalik sound trip ka na here. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
3: 102.7
4: Basta 102.7.

Naisip mo na ba ako anong mga activity mo ngayong weekend? Stay at home. O kaya naman, lumabas saglit, tas uuwi rin agad. Grabe naman yan. Ayaw mo bang lumabas? Pero alam mo kasi hindi siya na, oh. May point din yung mga sa bahay lang talaga. Matutulog magdamag. Kasi radiation, kung sa tingin mo, ikaw yung parabang naging 100% na yung stress levels mo. Yung stress level mo. Baka kailangan mo muna talaga na magpahinga o kaya naman mag-turn off ng iyong computer, mag-turn off ng iyong cellphone. Diba paano yan, DJ Yvonne? Kapag nagko-computer ako, naglalaro ako. Andun yung pahinga ko. Ano na? Pag naman weekend yung nagsi-cellphone ka, magdamag kasi nga feeling mo yun yung rest mode mo. Eh kung sabihin ko sa yung hindi yun yon. Kasi the more na naka-focus ka sa screen, eh para kang nasa work mo niyan. Sumasakit yung mata mo, sumasakit pa yung ulo mo. Kaya naman, kailangan talaga magpahinga. Ito ha, ayon sa US National Institute for Occupational Safety and Health. Sabi nila, ang stress daw talagang nakakatanggal ng o kaya nakakabawas ng productivity at na babawasan yung physical, emotional and yung mental well-being mo. So aside from that nga, pinapahina niya yung productivity level mo. So basically, kung ikaw ay naka-lock in, naka-focus na lahat-lahat, baka hindi rin maging efficient dahil nga wala ka ng pahinga. Kulang ka na sa pahinga. Kaya itong mga tinatawag na break, mga day off, o kaya naman yung mga leaves, kailangan mo talaga siya na gawin for yourself. So ang weekend, of course, ano, ang weekend, hindi lang naman siya nagre-reset ng mga katawan natin. Kapag nag-off ka sa weekend mo, nakaka-lower din yan ng stress level, nakaka-uplift ng iyong mood. Pag nagpahinga ka ha, pero kung ikaw naman nag-work ka pa rin, ay ewan ko na lang. Ayon sa University of Rochester Psychology Professor Richard Ryan, sabi niya, yung mga workers daw, even yung mga merong matataas na status na trabaho, yung interesting yung kanilang mga trabaho, sila daw yung talagang happier tuwing weekend. Kasi nga, pag weekend, inaabuso na nila yon. Mga para i-maximize na rin to get away from work. Huwag mo nang pag-usapan ang work. Huwag mo nang i-mention ang problema sa work. Diba kahit yung WORK, iwasan na rin. No! Kaya ina-encourage kita kasi Renisio, no? Pag weekend, pwede kang magkaroon ng it's an opportunity para makapag-bond sa ibang tao, mag-explore ng mga interest mo, mag-relax. Kasi ito yung mga basic psychological needs na kailangan ng tao. And also kailangan ano maging maingat sa sarili mo kasi baka na-overwork ka na. Ano naman, at least may pera. Wow! Mas mahalaga, pahinga o pera? Syempre pahinga. Kahit mahalaga yung pera, mahalaga pa rin yung pahinga. Sa totoo lang, kasi Nation, aanihin mo ang maraming pera kung, hay nako, kung may sakit ka naman, di ba? Pero, congratulations sa Metro Manila. Ba't tumaas na raw ang sahod? Hoy, mataas na ang minimum wage. Sana maging effective. At tingnan natin kung totoo nga ba. O dahil kasi magma-Monday na. Charot! Kaya biglang tinaas yung sahod. Ay nako, oras natin. 19 star minutes bago po mag 8 in the evening. 7:41 ng gabi yate, Philippine Standard Time. Diyan ka na muna at magbabalik tugtugan tayo kasi Renishin. Happy weekend again from your sweetie tootie girl, Ivana Darna. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star FM. Ang sweat.

0: Martes sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Basta radyo sa FM.
9: Alos na. Star

ng chargeable with LED at emergency light at no fixed dial pa noon, July 21 para sa wito ng swerte sa palengke. 2026 special draw dahil sa aking proof of purchase na Pico Saint Oil at ang nabunot para mag-uwi ng radio at 500 peso. Maraming salamat sa 102.7 Star FM, ang music station ng Bombo Radio Philippines.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Painkiller. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang, Cavite.
3: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
5: 102.7.
6: 102.7.
7: 102.7.
8: 102.7.
9: 102.7.
10: 102.7.
11: 102.7.
12: 102.7.
13: 102.7.

sa lahat po ng mga sumali again at sa nanalo sa ating week number 3. The tradition, kanina po binanggit natin sa ating Facebook Live. Of course, lumilevel up tayo. Kaya sa mga winners po ha, every Saturday ng 3 or mga 4 PM, ina-announce po natin yan via Facebook ang mga winners. Pero bago ang lahat, paano nga ba manalo? Diba? Congratulations! At tonight, babanggitin ko po ang mga proofs of purchase na pwede mong gamitin as your entry para manalo at makasali po dito sa ating swerte sa palengke 2026. At unahin na natin ha, para sa mga sumasakit ang katawan. Alam mo yun, gusto mo ng massage kasi nga weekend. Sabado ngayon, dapat masaya ka. Magpa-relax, mag-massage. Gumamit ng Omega Painkiller, tuloy-tuloy ang galaw with Omega. Isang cup or yung takip po ng Omega or yung isang cup or label in any size. Basta Omega. Omega Pain Killer. Sunod dyan, consideration. Meron pong hatid sa atin ng Sarsaya. Sa Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce. Diba? Ang haba. Dalawang empty sachet ng Sarsaya Oyster Sauce. 30 grams. Dalawang piraso po ha, empty sachet ng Sarsaya Oyster Sauce. Bukod dyan, kung hindi pa sapat ang sauce sa'yo, gusto mo naman ng holiday, consideration hatid sa'yo ng holiday sun pride, all day holiday beefy meaty linam nam. Dalawang paper labels po ng holiday corned beef, o kaya naman dalawang paper labels ng holiday beef loaf, or combination po ng dalawang yon in any size. Cluster Nation, again, dalawang paper label holiday corned beef, o kaya naman dalawang paper label ng holiday beef loaf. Kung gusto mo, i-combine mo sila basta isang combination. Kunwari, isang corned beef, isang beef loaf, or parehas na corned beef, or parehas na beef loaf. Ganun! At pagkatapos mong kumain, maghugas ka ng kamay, ha? Huwag mo kalimutan. Tsaka bago kumain, maghugas ka ng kamay, gamitin mo ang Bioderm Germicidal Soap. Bidahan

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Star FM.
9: Basta radyo sa FM.
10: Ayos na. Star

0: Like Ma, Share Ma.
1: You're with Yvonne Adarna.
2: Ayan. Oras natin, guys. Ayan, hello. Okay na, girl. Thank you. Hello, ayan. Last na to. Guys, Nation, kamusta? Ang buhay-buhay ng mga weekend, walang pasok. Ang mga people na talaga naman, kahit late na, gumala pa rin. Walang makakapigil, kahit ulan. Kahit sama ng panahon, hindi pipigilan ang paggala mo. Ilang oras na lang, tapos na yung Sabado, ano na? Ay nako, alam mo, kung hindi ka pa nakaalis, dito ka na lang. Magstay ka na lang dito, mag-comment ka, maki-join sa ating kwentuhan for tonight. Dahil tayo po ay naka-live ha sa Facebook page natin, 12.7 Star FM Manila. With your sweetie girl, Yvonne Adarna.

Ayan ha, kanina naka-yellow tayo. Kung nakanood ka ng live natin kanina, congratulations sa mga studio sa ating winners! Week 3 ng ating Swerte sa Palengke 2026, no? Every Saturday, ang live po niya. Nila-live na natin yung mga winners sa tatlong 1K consolation. Tapos sa ating winner ng 3K, 4K, and 5,000 pesos. But tonight, mag-start tanong muna tayo. Yeah! Alam mo, ang pinakamasarap sa mundo, the best feeling ay kumain ng masarap. Yung parang napapawi lahat ng lungkot mo, yung pagod mo, yung sama ng loob mo sa isang tao, yung sama ng loob mo sa Pilipinas. Ano po yun? Diba? Parang na-stress ka na naman na nangyayari sa Pilipinas. Tapos kumain ka ng masarap. Na parang, thank you Lord, ang sarap palang mabuhay. Ganon yung effect, castration. Baka sa akin, ganon. Ganon ako eh. Parang nawawala yung stress kapag nakakain ka ng masarap. O kaya nakakain mo yung cravings mo. O kaya naman, yung comfort food. Dati, kakain ka lang ng comfort food kapag na-stress ka. Pero ngayon, simula nung nagtrabaho ka na, araw-araw ka na kumakain ng comfort food. Makaka-survive lang sa isang araw. Kaya naman natin katanungan na for tonight, ano ang comfort food mo tuwing na-stress ka? Ano kaya yun? Comfort food mo ba, lubaw? Mainit na sabaw ng pares, tapos yung pares puro taba. Hindi, ano ang comfort food mo tuwing na-stress ka? Kung hindi ka pa nakakasagot, mag-comment ka na po dito sa ating live mismo. O kaya naman, wala, dito ka na mag-comment. Dito ka na mismo mag-comment sa ating pong live. Bago ang lahat, babasahin ko na yung mga nauna, syempre. Yan ang ating mga top one. Top fan. Sabi ni Elizar, sisig! Kasi sumahod na ako. Ang sarap, iulam, at pulutan. Kasama ang malamig na Corona, pepperoni pizza, pag midnight snack. Taray, taga-US ka, dol. parang foreigner yarn. Wala pa akong nakitang tao na masasabi niya, ang iniinom niya ay yung Corona. Di ba ano yan? Something like a beer, you know? Usually kasi, yung sabi nila ha, yung pagpangmama daw, yung mga, ay ayoko na nga. Never mind. Well, next natin, sabi niya yung mga crackers or spicy food. Uy, totoo, ate ko. Super agree, 100%. Good evening, favorite kong story Vine. Ingat ka palagi, God bless. God bless din ate. May tawag dyan dati, no? Yung cropek. Yung tempura na... Ewan ko, meron pang ganun. Tapos, spicy food. Alam mo, totoo yun. Kasi parang pag madaling araw, ako, nag-crave nga ako ng spicy. Yung spicy noodles ng Korean. Tapos, syempre, hindi siya healthy. Tapos, makikita mo sa likod niya, 550 yung calories. Madaling araw na, di ba? Kapag sobrang down ng mood mo, sobrang stress mo, malungkot ka, nag-overthink ka, depressed ka, heartbroken ka, lahat na. Dumadating sa point na wala ka ng pake. I don't care. Gusto kong sumaya. Parang gusto mo bigyan ng endorphins yung utak mo, ng dopamine at kung ano man. Tapos babawi ka na lang bukas, kakain ka na lang ng masustansya o kaya maglalakad ka or whatever gagawin mo sa buhay. Mabawi lang yung calories na kinain mo. Sobrang comforting ha ng spicy food. Pero sa iba, syempre, ayaw ng iba ng maanghang. Ako gusto ko maanghang. Dahil naman sunod, sabi niya, grieving ni Jay Bon and Bloom's comfort food ko, I love me. I love it. Basta mga sabaw, no, na mainit. Lomi at Monay, yung mainit-init, di ba? Ayan talaga. Yan talaga yung comfort food para sa akin. At sa akin din. At sa inyo rin. Diba? Parang gusto ko yung pangalan na yun. Sa inyo rin. DJ Inyo Rin. Girl, baka may makakuha ng idea. Charis. Para lagi yung segue niya, hello sa inyo rin. Ganun. Ito naman sunod, sabi niya. Para sa akin, cake. Antaray! So kapag nalulungkot ka, kumakain ka ng cake?

Ang sarap niya kasi. Parang ikaw, Miss Yvonne. Nai-stress ako sa'yo, kakaisip sa'yo. Wow! Paano ba kita magiging jowa? Talaga? Eto, Beha, binabasa ko na yung comment mo, ha? Baka magtampo ka pa dyan. Ang ganda mo talaga, nakainlove, ingat ka palagi. Thank you so much, kuya, sa iyong walang sawang emoji at mga emoticon. No, thank you so much po. Happy birthday sa mga mahilig sa cake. Alam mo, pag may trabaho ka na, tapos syempre kayo na bumili ng cake. Dahil wala lang, gusto mo lang, hindi porket my birthday. Or kahit walang birthday, walang okasyon. Nag-crave ka ng matamis. No, nag-cake ka, di ba? Ganda. O, sunod, sabi niya, carbonara! I love that. Ay, carbonara is pasta din, di ba yan? Oh, yummy! Ano mas gusto mo? Ayaw mo ng spaghetti. O, spaghetti kasi pa, para ano eh, parang, anay ko sa katalikod ko, girl. Pag spaghetti kasi parang, birthday, pag carbonara, it's like, I'm rich, you know? I have this cream. Purpose cream. Kaya carbonara. Very Italian ka dyan. Ano naman next? Nakaw. Ang dami ko mapagpipili ang comfort foods. Nakaw! Akala ko nakaw. Natakot ako. Ano na yung ninakaw? O, sa tuwing na-stress ako, una prutas. Wow. Dinadaan ko lang sa mga favorite fruits like grapes, suha or pomelo, lychee, lanzones. Pangalawa yung paoblong. Paoblong na tinapay na may hotdog, footlong, pizza, popcorn, at french fries. Matagal po ako namimili kung anong kakainin ko dyan sa lahat ng mga yan. Favorite ko lahat yan. Alam mo ate, piliin mo yung afford mo. Yun lang yun, para hindi ka na mahirapan. Ano yung afford mo at ano yung kaya mong ipunin ulit. Pag-ipunan ulit, kasi mahal yan eh. Mahal ng pizza. Yung footlong, di, parang nagmamahal na rin sila eh. Lalo na yung popcorn o yung french fries pa, kaya sabihin mo, ay hindi, namamahalan ako dyan. Regular fries, nasa 50 plus. Tapos isang ganun lang, ano? Dati 35B. Hindi na nga healthy, ang mahal-mahal pa. Doon ka na lang sa grapes, suha, pomelo, lychee. Ayaw ng guyabano. Favorite ko rin yung guyabano. Ganda rin yun. Ito naman sunod, sabi niya, good BM sa magandang naman DJ Von. A.K.A. Guadolin Soriano. Taray! Kape at junk food. Sabagay, isa sa mga very comforting ang kape. Na parabang, kasi may tinanong ako, bakit pang hiling-hiling mo sa kape? Kapag daw humihigop siya, parang nawawala raw yung mga problema niya. Di ba? Parang nawawala yung mga stress niya. Nawawala yung problema niya. Nawawala yung, basta problema niya. So, naiintindihan ko rin. Like, oo nga no, may mga tao nga na pag uminom ng, yung parang agit-agay, pa mga ngati ka kapag hindi ka kumain ng, o kaya hindi ka nakakainom ng milk tea or kung ano man, yung mga tao na laging naka-SB, SB19. Ano ba? Talagang, sige, bili tayo, mawala lang yung stress. Stress ako sa work eh, ganun. Yung boss ko kasi, ganyan eh. Yung ganito ko kasi, ang dami kasing work eh, diba? Na-stress na yan siya, nagastos tuloy. Gastos pa more. Pero okay lang. Alam mo, sa totoo lang, kung ikakatulong, kung nakakatulong para umokay ka, sige lang, kain. Pero magkaroon ka ng limit. Huwag palagi. Huwag sobra. Kasi pag nakita mo naman na nadagdagan yung timbang mo, baka ma-stress ka na naman. Nasa cycle eh, no? Cycle na lang tayo. Ito naman sunod, sabi niya ay egg pie. Ang taray, egg pie. Boko pie, mi. Ayaw mo, mi. Kasi napaka-unusual yung egg pie. Ang egg pie ba, in other terms, yan ba ay leche flan? Parang kapag niref mo yung egg pie, magiging leche flan. Sa isip ko lang. Ako lang nakaisip nun. Ito naman sunod. Sabi niya, good evening ate. Ate, doon ako sa mainit na sopas. Totoo. Comfort food ko po ito, nakakatanggal ng stress sa mga negative sa paligid ko.

0: Lalo na sa mga bruha kong kasama. Ay, grabe, sino yung mga bruha na yan? Mga labruha. Kahapon, sabi mo, yung mga kaibigan mo na walang ambag. Sabi naman ni Kuya Jeff kahapon, yung mga kaibigan na ano. Ano nga yun? Puro na lang palibre. Ngayon, mga bruhang kasama. Sino pa? Ano pa? At sunod. For me, liempo with 1.5 liter iced tea. Grabe. 1.5 talaga. Ayaw mo ng bottomless. Liempo! Tapos tanggalin mo yung taba. Tanggalin mo yung taba sa liempo. Kaso, yun na yun eh, no? Yun yung kaya siya masarap dahil liempo siya. It's like that! Next naman natin, sabi niya, beer! Not food though. Okay though. Thank you though. Ay nako, oo. Kung may kape, meron mga manginginom tulad ng kasama ko dito. Kumakalma kapag umiinom. Ay, diba? Ay, yung ano. Yun daw kasi yung pampatulog ng iba. Lalo na kapag siguro broken hearted. Alam mo, hindi ko kayo husigahan kasi kanya-kanya naman talaga ng struggle. Kanya-kanya ng rason kung bakit mo yun ginagawa. Pero syempre, sabi sa Bible, everything is permissible but not everything is beneficial. Totoo yun. Hello, ito naman sa ating mga live comments. Hi, magandang gabi, sorry one. Gandang gabi po sa inyo. Kumusta po? Hello po, DJ Von. Pauwi pa lang. Uy, antaray, may concert. From Ahof Concert. And masasabi ko lang, worth it. Wow! Paos ang ate mo. Basta pag stress or malungkot me, need ko ng ice cream. Ah. Yung hindi ka naman mahilig sa matamis, pero dahil na-stress ka, malungkot ka, parang naghahanap yung utak mo ng katamisan. Yung katawan mo ng katamisan, hindi ko maintindihan. O, katulad ni Kuya, gusto niya raw kumain ng ice cream. Magandang gabi po, Story One. Masarap ang sandwich na palaman ng hotdog, vegetable, cheese, mayonnaise, ketchup. Gusto ko yan. Yan yung mga 33 pesos eh. Masarap burger steak with rice and gravy. Lomi, Batangas. Happy Saturday, DJ Bo, watching from Tacloban. Hello! Si ano, sabi niya, saging. Saging ang comfort food. Food to be happy. Arat na, libre ka na. Ang ganda ng tagline na, arat na, libre ka na. Pa-order naman ng pizza. Lagi naman mo pa akong taga-order ah. May cake pa, canton. Parang ginagawa mong listahan to ng grocery items mo, sir. I'm watching live from Taguig. Ang ganda mo pala, idol. Thank you, Toto. Thank you, doll. Kumain ako ng ginataang santol na maanghang, tapos tuyo na dinaing, na dalagang bukid, at iinom ng tuba. Tapos masarap yung minani na kamoting kahoy na may suka sa Pakil, Laguna. Tapos abnoy. Aba, napakasarap noon. Tapos nilupak. Sarap talaga sa Pilipinas. Salamat, Ms. Ebon. Mula po sa lipi ng magulong Middle East. Riyadh, Saudi. Salamat po. O, ayan na siya. Nagsulat na siya ng kanyang mga listahan. Grocery list. Yan o, maraming salamat po sa mga nagbibigay, wala nang makain. Sabi ni May, wala nang makain, binuburaot pa. Wala ka nang makain, binuburaot pa. DJ Bon, shout out po kay Idol Miss Isha Ponzi. Cute ang voice mo, take care po lagi Miss Isha. Mua, soon kita tayo in person. Alam niyo, familiar yung Isha Ponzi na yan. Kayo ba yung dating... okay. Thank you so much. Oo na. Alam mo, concertation. Thank you, Lord, sa mga... Siyempre, unang-una, kasi kahit papaano, nabibili mo kung ano man yung comfort food na gusto mong kunin, kainin. Diba? Merong mga tao na talagang Deadma sa pera kasi alam niya meron pa namang darating. Kung halimbawa, naisipan niya lang kumain ng ano kaya? Ano mga mamahal ngayon? Kasi pag pizza, parang napaka mandika. Usually kasi ng comfort food, oy, mga chicken. May mga chicken wings, a burger, yung iba lugaw. Yung iba mga masarap sa tiyan, no? Yung iba naman, nag-crave talaga sila ng comfort food nila, yung mga mamahalin, mga steak. Pa ang cravings ko lang naman ay steak at red wine. Ano bang mahirap doon? What's so hard? What's so difficult? May mga ganon, no? Alam mo naman, yung nakaraan, kumbaga kinukuwenta nila kung magkano na raw yung total nila. Sabi nila, sa mga 300,000 daw. Imagine mo kasi yung nation, thankful na lang din tayo na kahit pa paano nakakabili tayo kung gusto mo ng french fries sa mga oras na ito, di ba? Ano na lang, tipid na lang next time. Babalik na lang tayo sa pag-toge-toge, sardinas, canton. Sige, laban yan. Hello po sa mga viewers tonight. Ate, libre na lang kita. Punta ka dito. So, hulaan ko kung tagasan ka. Happy Fiesta po pala sa Paete, Laguna. Salamat po. Ato, UV Express Service, Bahay Pasig Ayala, naka-tune in. It's all for you in the evening. Comfort food, aras caldo na may manok at itlog. Yummy! Tsaka yung tokwa baboy. O kaya yung tokwa lang. Tapos yung lugaw lechon, ganyan. Alam mo, fan ako ng mga lugaw. Nakakatuwa sila. Basta ang saya nila. Ay, nako, sarap talaga kumain, no? Kaya lang, kailangan may limit. Kailangan huwag susobra kasi mahirap na. Kailangan mo rin isipin yung health mo. Health matters. Health, ano mas importante? Yung health mo, yung emotions mo. Siyempre yung health mo. Pero kailangan kasi magkaroon ng regulation. Kailangan may maayos na nutrition. So siguro yung mga comfort foods, time to time, it's okay. Time to time, kailangan mo i-delay yung gratification. Mga may mga tinatawag na delayed gratification. Kaso pati sahod delayed. Huwag mo titipirin yung sarili mo kasi radio, lalo na kapag bago sahod ka naman. Diba? Deserve mo yan eh. Kumain ng masarap. Basta kahit dun ka na lang bumawi. Kasi sarili mo yan, katawan mo yan, ang nag-udyok sa yung magtrabaho, pumasok araw-araw kahit ayaw mo na. Diba? Reward mo yan. Reward yourself with your comfort food. But again, moderate. Oras po natin, isang star minuto na makalipas ng 11 ng gabi, 11:01 in the evening at the Philippine Star Time. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood tonight! Happy Sabado! May humabol pa ba? Kung wala, ayan, meron. Ay, okay. Okay. Destination, hanggang 12 midnight tayo ha. Diyan ka na muna, magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.

Yan ang When She Loved Me mula pa kay Sarah McLachlan. Kung pamilyar ka sa Toy Story 1, 2, 3, 4, 5. Hindi, pero story 1 to 4, no? Yan ang awitin na kinanta nung emotional part. Parting ways kay Woody. If you know what I mean. Hello po sa mga fans din, no, ng Toy Story. Oras po natin, 17 star minutes bago po mag 12 in the midnight, 11:43 ng gabi. And I hope naging masaya ka ngayong Sabado, ngayong weekend. Kung hindi man, edi bawi mo.

0: bukas at sa susunod na bukas hanggang maging kompleto ang bukas.
1: Darna!
0: Ako po yung nakasama ang sweetie girl, Yvonne Adarna. Bukas nga ulit, 7 p.m. up until 12 in the midnight. Good night and ingat po sa lahat ng mga babiyahe pa. To formally close our program, here's a song mula kay Odette Quesada, Friend of Mine. Dito lamang yan sa 12.7 Star FM. It's all for you, like mo, share mo. Good night.

Good morning! Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat ngayong araw ng Linggo. Anyway, highway by the way. Ako po ang inyong makakasama ngayong umaga, ang mambubulabog ng inyong mga umaga at manggigising ng inyong mga diwa. Ako po ang inyong OTG DJs in On The Go Star, DJ Kimi Gora The Explorer. Grabe no, halos patapos na ang buwan ng Hulyo. Kumusta ka naman ba, Castor Nation? Kumusta ang buhay-buhay mo? Dahil 5 araw na lamang ay Agosto na. Tapos sa mga excited talaga na mag-Ber months na. Konting kembot na lang from August, Ber months na agad. Makakakita ka na naman ng mga nakasabit ng mga Santa Claus. Mga dekorasyon para sa holiday season. Pero gayon pa man ka, Sir Nation, syempre, di ba, naway matapos mo yung mga kailangan mong tapusin, naway nagawa mo yung mga kailangan mong magawa, gusto mong magawa ngayong buwan ng Hulyo. Para bago magtapos ang buwan na ito, may masasabi ka sa sarili mo na, ay, thank you Lord, tapos na ang buwan ng July. Ganon. Marami pa naman tayong dapat ipagpasalamat, Castor Nation, kahit ang dami na nangyayari dito sa ating paligid sa buwan ng Hulyo. Naniniwala tayo na marami pa rin good things na mangyayari sa atin. Paniwalaan natin yan. Kapit lang tayo. Kasi ata wala naman tayong choice. Well, anyway, highway by the way. Ano, Castor Nation, ha? Ngayong umaga po na ito, ano muna tayo, ulat panahon po tayo this morning dahil patuloy po na binabantayan ng pag-asa ang Typhoon Noul na may local name na Bagyong Quiapo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kanina po yung alas 2 ng madaling araw. Ngayong araw yan po ng Linggo, ha, July 26, 2026. Sana lumabas na ng bansa itong si Quiapo at huwag ka nang bumalik, utang na loob. Let's pray for our country. Pagdasal po natin ang ating kapwa na sana ay lahat po tayo ay safe at sana po ay lumabas na talaga sa ating Philippine Area of Responsibility si Bagyong Quiapo. Mamaya, bibigyan ko po kayo ng ilan pang updates patungkol po dyan. Kaya naman dyan ka lang, stay tuned and happy listening sa iyo. Welcome sa ating programang All Star Sunday at i-enjoy natin ang mga nostalgic hits this morning. Well, anyway, highway by the way, badugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa

0: labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, WIC number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
1: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
0: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1,000,000 pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Great songs, great memories. On all

Umaga Metro and Megastar Manila para sa ating news update sa mga oras na ito. PNP o Philippine National Police pinag-aaralan ang panukalang pagbawalan ang mga bata na gumamit ng social media. Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang panukalang paghihigpit sa mga kabataan na gumamit ng social media. Ang nasabing panukala ay lumutang sa isinasagawang 44th ASEAN Apol Conference kung saan ang mga leader ng kapulisan ay nagpalitan ng mga kuro-kuro na lumalalang o sa lumalalang security threats na sangkot ang mga kabataan at cyberspace. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nais nilang gayahin ang ipinatupad ng Australia. Kasama kasi sa tinalakay sa nasabing conference ang nangyaring pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City kung saan sangkot ang mga kabataan. Dagdag pa ni Nartates na matapos ang pakikipagpulong sa mga katabing bansa, ganoon din ang ilang mga pag-uusap ay mayroong mga batas ang mga ito na maaaring maikonsiderang ipatupad sa bansa. At yan muna ang ating news update sa mga oras na ito. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 32 star minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. 5:32 in the morning is our Philippine Standard Time.

0: is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CRR permit number 0499, series of 2026.
2: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Ulit ang papunta ko dito sa palengke dahil nag-enjoy na ako na nalipa. Ako pala si Tema Mercurio mula sa address ng 2211 Marconi Street, Barangay San Isidro. Isa sa mga

0: Car FM.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Great songs, great memories on All Star.

0: And that was Only Friends. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 35 star minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga, 6:35 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Kimmy!
2: Kimmy!
3: Kimmy!
4: Kimmy!
5: Kimmy!
6: Kimmy!
7: Jika na!
8: Gora na!
9: Gina!
0: It's a brand new day. Sa magandang umaga po sa ating lahat, kasama kapiling niyo po ngayong umaga sa ating programa All Star Sunday, ang inyo pong OTG DJ, as in On The Go Star DJ Kimmy Gora The Explorer. At dahil ngayong umaga na ito, Kasler Nation, may panibago tayong pag-uusapan. Hindi lang musika ang ating pagsasaluhan, kundi mga impormasyon din na kailangan niyong malaman. At ngayon niyo lang malalaman. Kanina kasi, di ba, binalita natin na sa news update natin na yung PNP ay pinag-aaralan po nila yung panukalan na pagbawalan yung mga bata sa paggamit ng social media. Uy, interesting topic ito, Kastor Nation. Kasi alam nyo ba na bukod sa planong ito, Kastor Nation, may ilang mga karatig bansa na po ang mga nauna na ipatupad ang pagban o pagbabawal ng social media o paggamit ng social media sa mga bata na below 16 years old. O, di ba? Yung ganitong klase ng ideya ay nag-udyok sa mga leaders din. Unang-una na dyan ng Australia. Opo, no? Nung nakaraang buwan po o noong January po, according sa ating mga nahinuhang mga impormasyon, nagbinan po ng Australia ang social media sa mga bata na may edad 16 years old pababa. At ito, Kastor Nation, yung mga social media katulad na lamang ng TikTok, X or Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat at Threads. At ito, Kastor Nation, ha, na hindi nila pinapayagan yung mga may edad 16 years old o ban na ito sa mga bata katulad na lamang dyan nga po sa bansang Australia. Dahil according sa Australian government po, ang pagban nila ng social media under 16 years old, ito po yung rason po nila, no, na ang pagre-reduce ng negative impact ng social media sa mga bata para imbes na mag-spend sila, 'di ba, ng mahabang panahon sa kanilang screen, sa kanilang mga cellphones, mas pinagtutuunan nila ng pansin yung well-being, yung kalusugan ng mga bata. At ang ayon sa isang pag-aaral noong 2025 na 96% ng mga bata na may edad 10 to 15 years old ay gumagamit na ng social media at 7 out of 10 sa kanila ay na-expose na sa mga harmful content. Alam nyo, dito rin sa Pilipinas, ano, talagang mga bata pa lang may hawak na ng social media. May mga social media accounts na rin, 'di ba? Yung mga magulang nila, ginagawan sila ng social media, ganyan. And maganda rin naman yung ganitong klase ng panukala para yung mismong paglaki ng bata ay hindi naaapektuhan ito yung social media, 'di ba? Pag maaga kasing na-expose yung bata sa mga harmful contents, mas malaki yung chance na bata pa lamang ay ma-absorb na ng brains ng mga bata ito. Ah, syempre yung mga bata, kung ano yung nakikita nila, yun yung gagayahin nila. So kapag na-expose din sila sa mga hindi magagandang content sa social media, alam naman natin to, hindi nalingid sa kaalaman natin na hindi lahat sa social media ay ina-absorb at hindi lahat ng content sa social media ay magaganda. Alam naman natin yan. Daming kalokohan na wala namang sense yung iba. Pero kapag yan po ay napanood, di ba? Or na-absorb mismo ng mga bata, ay hindi rin po maganda yung nagiging effect or impact sa kanilang mga isipan. Which is nakakalungkot. Kaya dapat, importante talaga yung paggabay ng mga magulang sa mga contents, di ba? Na sinusubaybayan ng ating mga anak. Importante yung gabay natin, yung mentally, emotionally, physically, nandun tayo sa tabi ng ating mga anak. Para nakasubaybay tayo sa kung sino ba yung pinapakinggan nila, sa kung sino ba yung content creator na fina-follow nila. Kaya nag-udyok din yung PNP ano, sa ganitong klase ng ideya na pinag-aaralan po nila na pagbawalan na yung mga bata na gumamit ng social media. Yun po dahil sa isinagawa po nilang 44th ASEANA Poll Conference. So tingnan natin yung magiging development ng panukala na ito, Caster Nation. At malay mo, di ba, kung mapatupad man ito, mas magiging yung mga bata ay mas masusubaybayan po natin na hindi na gumamit ng social media, di ba? May mga contents naman na educational, oh, pero in moderation pa rin sa screen time ng mga bata. Kasi yung development ng brains po ng mga bata ay dapat po natin pagtuunan ng pansin. Early sa toddler days pa lang po nila or toddler years pa lang po nila, dyan pa lamang po sila nakaka-acquire ng mga information na fresh. So dapat ang ibinibigay po nating impormasyon sa kanila ay educational. O yung mga pinapakinggan po natin dapat ay mga may katuturan, may matututunan, para hindi po ito, hindi nila na-absorb ang mga negative impacts

teenagers are not for sale, sabi pa nila nung sa isang mensahe noong January. The emotions of our children and our teenagers are not for sale or to be manipulated. So ayaw nilang manipulated on a younger age, younger years ang kanilang mga estudyante, younger generation, dahil lamang sa social media. Ganda ng ideya, no? Hopefully, ma-adapt natin yan ng maayos. Maayos yan mapatupad dito sa Pilipinas. Let's see the development of that consternation. Well, anyway, highway, by the way, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga nagagandahang tugtugan sa ating programang All Star Sunday. Bukod sa ating mga nagagandahang tugtugan, ay dyan ka lang dahil marami pa tayong pag-uusapan ng mga impormasyon na kailangan nyong malaman at ngayon nyo lang malalaman. Well, anyway, highway, by the way, let's go BD po ulit. Maligtugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 17 star minuto na lang o 16 na star minuto na lang bago sumapit ang 7 ng umaga, 6:44 in the morning is our Philippine Standard Time.

0: Star FM.
1: Sa palengke, may swerte.
2: May swerte? Sa palengke?
1: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
1: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: And

0: has pretty blue eyes. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 30 star minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. 7:31 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Kimmy!
2: Kimmy!
3: Kimmy!
4: Kimmy!
5: Kimmy!
6: Kimmy!
3: Jika na?
7: Gora na!
3: Gina.
0: At ang awitin pong inyong napakinggan kani-kanina lamang o ngayon-ngayon lamang ay Pretty Blue Eyes by Steve Lawrence. Kaway-kaway sa mga Castor Nation natin na pinangarap din na magkaroon ng ibang kulay ang kanilang mga mata. Kasi tayo mga Pilipino, ang usual talaga na mata natin o kulay ng ating mga mata, yung iris natin ay dark brown or honey brown. Taray ng honey brown! Ang lakas makasosyal, almond brown, ganyan. Yun kasi yung usually na kulay ng mga mata natin, tayong mga Pilipino. Pero syempre, sa ibang mga lahi, mga blue eyes kamihan ang kanilang mga mata. Parang ocean eyes, diba? Ocean eyes. Kapungay. Okay, ito Castor Nation. Marami tayong pag-uusapan patungkol sa interesting facts about blue eyes. Kung ikaw ay nangarap din na magkaroon ng blue eyes, kasi syempre hindi ko na i-deny no, nung bata ako, manghang-mangha ako sa mga tao na pag nakakakita ako ng mga tao may blue eyes, may green eyes, though ano lang naman yun, bihira tayo makakita nun. Pero pag nakakita ka nun, parang, wow, ang galing. Paano nila nilagay yun? Paano nila nilagay yung mata nilang ganun? Siyempre bata pa, curious ka sa blue eyes na iyan, Castor Nation. Pero alam mo ba, ang mga may blue eyes na tao, Castor Nation, mas sensitive ang kanilang mga mata pagdating sa ilaw. Bakit? Blue eyes are more sensitive to light dahil less po ang kanilang mga melanin. Dahil po ang mga taong may blue eyes po ay nagko-contain po sila ng mas mababang melanin kumpara sa mga may green, hazel, or brown eyes. At sila po ay mas prone na masaktan sa mga UV radiation and high energy visible blue light from sunlight or sa mismong sun rays o mismong sinag po ng araw. At syempre, recommended sa mga taong may blue eyes po ano, na magsuot ng kahit anong protection sa kanilang mga mata. At alam mo ba, Castor Nation, na ang mga taong may blue eyes ay pinapaniwalaan din na meron silang common ancestor according sa research o pananaliksik ng University of Copenhagen na nalaman nila, napag-alaman nila na ang genetic mutation ng single individual in Europe 6,000 to 10 years ago ay nagde-develop po ng blue eyes. Therefore, sila po ay napag-alaman nila na ang ganitong genetic mutations po ay nagkukos no, ng eye color ng blue-eyed humans alive on the planet today. At eto pa Castor Nation ha, alam mo rin ba na ang mga Pilipino ay maaari din na magkaroon ng blue eyes? Taray! Pero ito sa Castor Nation, sa pamamagitan po iyan ng genetic mutation, medical conditions, or mixed ancestry. So, ayaw naman natin yung medical condition, di ba? Ayaw naman natin nun. Pero kung ikaw ay ang inyong mismong ancestor ay may blue eyes, ikaw sa mismong kalululuhan mo, lolo mo sa tuhod, lola mo sa tuhod, meron kayong ibang lahi, posible kang magkaroon ng blue eyes. At ito pa, Castor Nation, another fan fact about mga tao na may blue eyes po, ano, na sila po ay may malaking chance or meron silang higher risk of alcoholism. A new study po ay napag-alaman na ang mga tao na may blue eyes po ay may higher risk or mataas yung chance po na dumepende sila sa alcohol or pag-inom ng alak. Dahil po iyan sa genetic component na nakita po sa mga taong merong blue eyes. At according po iyan sa na-publish ng American Journal of Medical Genetics na ang mga tao po na 83% ng mga taong may blue eyes ay mayroong tsansa, mataas na tsansa na may dependent po sila sa alcoholism or may alcoholism po sila na tinatawag. Interesting facts about blue-eyed people. Pero malay mo naman kasi Sir Nation, di ba? May mga ano naman, may mga kung ikaw pangarap mo magkaroon ng blue eyes, may mga contact lens naman. Pero syempre dapat 'yan ay dumaan sa masusing pag-aaral, ha? Hindi yung suot ka lang ng suot ng kung ano-anong mga contact lens dyan, mamaya mairita yung mata mo. Siyempre, importante na yan ay may approval ng mga authorized yan, Castor Nation. Dapat authorized, dapat safe ang iyong mga nilalagay sa mata mo. Nagpapa-check up ka rin ng mata mo, importante yan. Para sure talaga na yan ay highly recommended at maayos na pwede mong ilagay sa iyong mga mata. At yan na muna ang ating pasadang OTG as in, oh, that's good this morning. Tuloy-tuloy pa rin ang ating mga nagagandahang tugtugan. Maya-maya lamang po ay susod na ang programang Sunday Disco Flashback. Samahan niyo pa rin po ako dyan hanggang alas 10 ng umaga. Well, anyway, highway, by the way, balik tugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: awaiting eternally dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 4:04 na lang bago sumapit ang alas 8 ng umaga. 7:56 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Kimi!
2: Kimi!
3: Kimi!
4: Kimi!
5: Kimi!
6: Kimi!
7: Jika na!
8: Gora na!
9: Gina!
0: Isa sa mga masarap marinig bukod sa kain na, kumain ka na, kain na tayo. Oo, lalo na sa mga food lover dyan. Yung sasabihan ka na, I will love you eternally. Aba! Awitin yan ay mula po kay Victor Wood. Sarap na mga ganyang klaseng tugtugan habang umiinom ng masarap at mainit na kape. O, itutuloy-tuloy pa po natin yan ha. Pero mas pasisiglahin pa natin ang inyong umaga dahil susunod na po ang programang Sunday Disco Flashback. Kasama kapiling niyo pa rin po ang inyong OTG DJ, as in On The Go Star DJ Kimi Gora The Explorer. At para naman sa mga concernation natin na mga taong gusto nilang tulungan yung taong mahal nilang kalimutan yung dati nilang minahal. O ito na muna ang awiting Tutulungan Kita by Roel Cortez. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good morning, Metro and Megastar Manila.

0: Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Congratulations sa isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
4: Mga kabombo at ka Star Nation, ako si Rose Ponce de Leon mula sa Quezon City at ako ang nanalo ng 60th Anniversary Bombo Radio Philippines Exclusive Limited Edition radio set na rechargeable LED in emergency light at now we fix dial pa plus 500 piso cash sa swerte sa palengke D1 Victo July 2020-26. Maraming salamat sa 102.7 Star FM Manila at sa Bombo Radio Philippines.
5: Makisama sa bilyong-bilyong tao sa buong mundo sa Healing Streams Live Healing Services with Pastor Chris. Ang Christ Embassy Philippines Church ay iniimbitahan kayo ngayong Sabado, July 25, 2 p.m. sa Marikina Sports Center at Linggo, July 26, 2 p.m. sa Paco Arena. Kung ikaw ay nangangailangan ng kagalingan, pag-asa o isang himala, ito ng iyong pagkakataong maranasan ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Magrehistro sa herald.healingstreams.tv/CEP H-I-L.
6: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayan.